0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Hay nako, mag-grocery ka lang ngayon, parang nabawasan na agad ng isang buong zero yung sahod mo, di ba? Lahat na lang talaga nagmamahalan ngayon, maliban sa sweldo natin. Kaya, no choice. Kailangan talagang maging madiskarte sa buhay. Practical naman tayo mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabak ka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi, mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. Para sa akin, RiteMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
4: What the f***?
5: Hey! Are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
4: Look no further! What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
5: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
4: and mind-bending conversations that will leave you saying,
6: what the F?
7: What the F?
8: What the F?
5: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
9: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, King Discarte. Ako po i-DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang putukito king sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat!

0: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
15: Mula batok hanggang tingke.
13: Kitang-kita.
16: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy. Kitang-kita.
14: Ang pangarap ng pamilya.
16: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
17: Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
18: Nanay, tita, lola, this is our time.
19: DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan.
20: Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time.
21: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
22: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Mega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
11: Mga idol, Team Discarte. Ako po i-DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte, para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte, para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emuburing may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
14: For isn't it nice?
13: Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GB99.1.
15: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: I have headache. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

kaya mo naman pala eh. Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Kaya mo namang maglaan ng oras sa iba. Kaya mong maging sweet sa iba. Kaya mong mag-effort kapag gusto mo. Kaya mong ipakita na importante ang isang tao. Pero bakit kapag ako na, parang kailangan ko pang mag-request? At doon, nagsisimula ang tampo. Hindi dahil gusto nating maging demanding. Hindi dahil gusto nating magpadrama. Minsan, gusto lang nating maramdaman na pwede rin pala akong piliin at pwede rin pala akong pag-effortan.

0: isang magandang tanghali, mga ka-vibes! At welcome sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one Good Vibe Station ng Bayan, GV 99.1, Your Good Vibes. Kamusta po ang lahat ng mga ka-vibes ho natin ngayon? Kita ho naman natin at ramdam po natin ngayon yung init ng araw. Salamat naman. After ng ilang linggo, after ng ilang araw na hindi natin nasilayan ang haring araw, at least ngayon mga ka-vibes ha, ay ramdam natin yung init. Kaya yung mga nanay natin, masaya ngayon eh. Kasi matutuyo yung labahan nila eh. Yung mga nadadaanan kong bahay, ang dami-daming mga nakasampay na damit. Sabi nga, grab the opportunity. Mga ka-vibes, tatlong oras muli tayong maghuhugutan sa ating programang MKM mula kay Maestro. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng tanghali, at narinig po ba ninyo yung ating paunang hugot? Ito ha mga ka-vibes, madalas lalo na sa mga Gen Z o hindi naman kaya sa mga millennials ay lagi po natin ito naririnig, no? Sa yung linya na binitawan natin ngayon ay madalas na naririnig po natin ito sa mga iba't ibang social media platforms, 'di ba? Yung linyang kaya mo naman pala bakit pagdating sa akin hirap na hirap ka. Aray ko. At dahil sa linyang yan, marami tuloy ang nagtatampo. Kaya ang hugot natin ngayon mga ka-vibes ay ang kaya mo naman pala, bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka, o sa madaling sabi, tampururot tayo. Ang unfair ng buhay, no, kaya naman palang ibigay sa ibang tao, bakit para sa atin o parang sa atin, hirap na hirap. Aray ko.
1: Aray ko.
0: Talagang mapapa-aray ka. At ngayong araw po, pag-uusapan natin mga ka-vibes ang isang emosyon na tahimik lamang sa umpisa. Pero kapag pinatagal, hay nako, nagiging teleserye ito sa ating isipan. At ang topic nga po natin ngayon ay kaya mo naman pala pero bakit sa akin hirap na hirap ka? O sa simpleng salita, tampo. At ang hugot natin ngayong araw, mga ka-vibes ay kumbaga may mga taong pumapasok agad sa isip natin, no? Kapag naririnig natin yung linyang iyan, naku, maaari po ninyong i-share iyan sa mga sumusunod na numero mga ka-vibes sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. O hindi naman kaya'y maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991 FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa ating YouTube channel, maaari kayong mag-subscribe dyan. Just type GV99.1, Your Good Vibe Station. O hindi naman kaya i-download ang MixLR at Radio Garden app sa inyong mga cellphones at mapakikinggan kami 24/7. O hindi kaya bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com, www.mixlr.com/gv-991. Kaya mo naman pala Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Yung disappointed naman mga ka-vibes. Kaya mo naman pala Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Yung nagtatampo, yung malungkot. Kaya mo naman pala Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Yung masaya naman, yung masaya. Kaya mo naman pala Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Yan ka-vibes ang ating hugot topic ngayong araw. Kaya

September 13, 2026, araw ng Linggo, oras sa buong Pilipinas, it's 12:41 PM at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny, dito lamang yan sa inyong nag-isang number one Good Vibes Station ng Bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Muli, isang magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga kaka-tune in, kaka-turn on pa lang ng kanilang mga radyo. Ako po ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny, na makakasama po ninyo hanggang alas 3 ng tanghali para sa 3 oras na hugutan dito sa ating programa. At ang topic po pala natin ngayon, mga ka-vibes, ay patungkol sa tampo. Yung mga nagtatampo dyan, maaari po ninyong isend ang inyong mga tampururot sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Maaari din po kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV channel 306, and of course sa ating YouTube channel GV99.1, Your Good Vibes Station. O hindi naman kaya, i-download ang MixLR or Radio Garden app sa inyong mga cellphone at maaari nyo kaming mapakikinggan 24/7 o bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/GV-991. Mga ka-vibes, marahil naririnig po ninyo, no, madalas sa TikTok or hindi naman kaya sa ibang social media platform, yung katagang kaya mo naman pala. Eh bakit pagdating sa akin, hirap na hirap. Diba binabasa pa yan or dinideliver pa yan sa iba't ibang emosyon na ginawa naman natin kanina? Siyempre, sa uso tayo eh. Mga ka-vibes, yan po ang pinaka-topic ho natin. Kaya mo naman pala, bakit pagdating sa akin ay hirap na hirap ka o sa madaling sabi, ito ay tampo. At welcome po sa unang segment ng ating programa na pinamagatang Three Sons. Nagkakabulol pa. Na pinamagatang Three Sons, kung saan tayo po ay nagbibigay ng tatlong dahilan, tatlong reasons or tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. At dahil nga yung pinakatema na pinag-uusapan natin ngayon ay kaya mo naman pala. Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Kaya naman po ang ating reasons ay ang tatlong bagay na dapat nating maintindihan sa tampo. Sino ba dito yung mga madalas nagtatampo tapos nagli-leave sa GC? Parang ako din yun. Ako yun eh. O at least honest tayo ah, umaamin tayo. So yung palang reasons natin ay para sa akin. At syempre no, para sa ibang mga ka-vibes natin na kapag nagtatampo eh nagli-leave sa GC. O hindi naman kaya hindi pinapansin yung mga kaibigan nila ng ilang araw, ilang linggo, minsan pa nga buwan. Kaya naman kung ganito kayo, kung madalas kayong magtampo o matampuhin kayong tao, eh para sa inyo itong topic po natin. Reasons, tatlong bagay na dapat nating maintindihan sa tampo. Ito na po ang ating unang dahilan. Minsan, mga ka-vibes, ang tampo ay hindi pagiging sensitive. Dahil ang tampo ay pagod lamang sa kahihintay. Anong ibig sabihin nito, mga ka-vibes? Alam niyo po, may mga taong nagtatampo hindi dahil gusto nilang mag-demand. Hindi sila demanding, kumbaga.
Nagtatampo sila dahil ilang beses nilang hinintay ang isang bagay na hindi naman dumating. Kaya bago natin sabihin po yung ang drama mo naman, eh tanungin muna natin kasi mga ka-vibes, kung gaano ba nila katagal nang hinihintay iyon. Anong ibig kong sabihin, mga ka-vibes? Ang ibig kong sabihin dito, kasi sa isang relasyon, halimbawa na lang no, sa isang relasyon, ay yung jowa mo, nakikita niya sa ibang tao, ganito ka, okay ka, pinapansin mo, nagpapakita ka ng affection, okay sa ibang tao, mabait ka, pero pagdating sa kanya, masungit ka. Eh kaya yan, mga ka-vibes, no? Yan po yung una. Minsan, ang tampo ay hindi pagiging sensitive. Nagiging ano lamang, pagod sa kakahintay sa atin, mga ka-vibes. Dito na lang mapapasabi ng mga ka-vibes natin, eh kaya mo naman pala eh. Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap? Kaya mo naman palang maging mabait eh. Sa kanila, eh bakit parang sa akin, hirap na hirap ka? Kaya mo naman palang hindi magsungit eh. Eh bakit parang sa akin, hirap na hirap ka? Okay, mga ka-vibes. Ang pangalawang reason natin kung bakit kailangan nating maintindihan yung tampo. Dahil ang ikalawa, hindi lahat ng tampo ay kailangang suklian ng galit. Alam nyo mga ka-vibes, kapag may taong nagtatampo po sa atin, hindi ibig sabihin kailangan nating ipagtanggol agad yung sarili natin, ha? Minsan, hindi niya kailangan ng explanation. Ang kailangan lang niyang maramdaman, yung narinig mo siya. Minsan o madalas, sapat na mga ka-vibes yung salitang sorry. Diba yung humihingi tayo ng pasensya, ng paumanhin. Dahil ibig sabihin nito ay naiintindihan mo kung bakit siya nasasaktan. At alam nyo mga ka-vibes, hindi lahat ng tampo ay kailangang gawing debate o debate. Madalas sa atin kasi nakikipag-debate eh. No, nai-invalidate yung nararamdaman ng ibang tao. Tampo-tampo ka dyan? Simple lang naman. Tapos ako pa may kasalanan. O edi nagtampo ka din. Dalawa na kayo nagtatampo ngayon. E paano masasolve? Wale. Kaya naman mga ka-vibes, hindi naman naghahanap lagi ng panalo yung taong nagtatampo. Naghahanap lang po siya ng assurance. At ang ikatlong bagay na dapat po nating maintindihan sa tampo, mga ka-vibes, may mga tampo rin na dapat tayong o dapat nating matutunang bitawan. Mga ka-vibes, mahalagang sabihin din natin ito. Hindi pwedeng habang buhay tayong nagtatampo at umaasang huhulaan ng ibang tao yung nararamdaman natin. Alam nyo mga ka-vibes, may mga pagkakataon na kailangan din nating magsalita. Sabihin kung ano yung masakit. At sabihin kung ano ang kailangan. Dahil mga ka-vibes, may mga taong mahal ka o mahal kayo na maaring willing na umintindi. Pero tandaan ninyo, hindi siya o hindi sila mind reader. Kaya kung nasasaktan ka, sabihin mo. At kung may tampo ka, ipaliwanag mo. At kung may gusto kang pagbabago, sabihin mo kung ano yung pagbabago na nais mo.
Parang ano lang yan eh. Anong gusto mo? Kahit ano. Tapos binilhan burger. Nung bibigay na, ayaw pala. Eh sabi mo kahit ano eh. Ngayon binilhan kita, ayaw mo pala. Tapos nagtatampo ka. Tandaan po natin mga ka-vibes ha, hindi po, hindi mind reader yung ating mga kakilala, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung may tampo, sabihin natin, maayos na komunikasyon ang isa sa mga susi upang maibulalas po natin yung tampo natin sa ating kapwa. Ano ang POV ni DJ Donny sa ating treasons? Tatlong bagay na dapat nating maintindihan sa tampo. Para sa akin mga ka-vibes, ang tampo po ay hindi naman masama. Normal lang na yung magkaroon ng tampuhan. Normal lang na may mga pagkakataong gusto po nating mapansin tayo, maintindihan tayo, at lambingin tayo. Pero ang importante ay huwag po nating gawing test o pagsusulit yung tampo. Huwag nating isipin na kapag mahal ka niya, dapat alam niya agad kung ano yung mali. At huwag din nating isipin na kapag nagtatampo ka, eh obligasyon niyang habulin o habulin ka hanggang sa mapagod siya. Tulad ng nabanggit ko, communication pa rin. Dahil minsan, ang tunay na problema mga ka-vibes ay hindi dahil walang pagmamahal. Kasi hindi lang tayo marunong magpahayag ng ating nararamdaman. At tungkol doon sa linyang, kaya mo naman pala eh. Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Sakit no? At dahil minsan, hindi naman po natin hinihingi na gawin nila ang lahat. Ang gusto lang naman natin, yung maramdaman na kung kaya nilang ibigay sa iba, sana kahit kaunti ay kaya rin nilang ibigay sa atin. Ako, DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. At ito ang MKM mula kay maestro. Manatiling nakatutok, nakikinig sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Assistance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyaw pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyaw pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab. Sa www.unilab.com.ph/products.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.

kaya mo naman pala eh. Bakit parang sa akin? Hirap na hirap ka. Mga ka-vibes, muling nagbabalik si DJ Donny para sa ikalawang segment ng ating programang MKM mula kay Maestro. Dito lang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Sa mga kaka-tune in, kaka-turn on ng kanilang mga radyo, ito po pala ang topic natin ngayong linggo. Kaya mo naman pala, eh bakit parang sa akin? Hirap na hirap ka, o sa madaling sabi, pagtatampo. Basa muna ho tayo ng mga mensahe ng ating mga ka-vibes. Si ka-vibes Norberto, kain po tayo DJ Donny. And DJ Donny, meron po siyang gustong i-share sa atin. Panahon po na may karelasyon po ako at kapag alam ko pong nagtatampo ang aking GF, eh sinusuyo ko po yan at nilalambing. Nililibre sa labas hanggang sa mauwi sa date nang wala sa oras. Sana all. Ganyan din po sila sa akin kapag nagtatampo po ako sa kanila. Masarap po ang tampo kapag may GF ka. Pero ngayong single po ako, mahirap pong magtampo. Nakakarumwaldes po. Kaya naman, nagsasarili na lang po ako ngayon. Sa kanyang pagtatampo, no? Wala na kasing bebebe sa kanya. Wala nang aaro sa kanya. Yan po ang ka-vibes po natin si Norberto na linggo-linggong nakikinig sa ating programa. Gayun din po ang ating ka-vibes 3016. Good morning, mga ka-vibes ha. Hindi na po tayo pang morning. Pang afternoon na po tayo. 12 noon hanggang 3 PM po tayo magkakarinigan. Good morning or good day DJ Donny. Pwede po bang mag-request ng Forevermore? Salamat po. Gayun din po ang ating ka-vibes na si ka-vibes 7969. Good morning DJ Donny. Pakiplay po ninyo naman ang How Can I Fall? And na-play na po natin yan. And this is from Gretchen from Porac, Pampanga. And thank you po. Sa lahat po ng mga listeners natin, nakikinig sa radyo, hindi naman kaya sa Radio Garden app, o hindi naman po kaya sa MixLR, maraming salamat po. At kung gusto po ninyong ibahagi ang inyong mga hugot o hindi naman kaya'y mga tampo, yung linyang kaya mo naman pala, eh bakit parang sa akin hirap na hirap ka, ay maaari po ninyong i-share yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466 o hindi naman kaya'y mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306. And of course, sa ating YouTube channel GV99.1 Your Good Vibe Station, o hindi naman kaya'y i-download ang MixLR o Radio Garden app at maaari niyo po kaming mapakikinggan 24/7 o bisitahin ang mismong MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. And muli, welcome sa ating second segment ng ating programa. Ibig sabihin, mga ka-vibes, tayo po ay magbabasa na ng ating hugot tula ngayong linggo. At ang ating hugot tula ay pinamagatang, kaya mo naman pala. Bakit parang sa akin, hirap na hirap ka? At ito ay mula kay Maestro. Kaya mo naman pala eh. Bakit parang sa akin, hirap na hirap ka? Kaya mong maglaan ng oras.
kaya mong magbigay ng lambing at malasakit. Kaya mong maging present kapag kailangan. Pero bakit sa akin? Parang kailangan ko pang ipaglaban. Nakikita kitang nage-effort sa iba. Nakikita kitang marunong maging masaya. Kaya mong umiti, kaya mong magbigay. Pero kapag ako na, bakit parang ang hirap mong abutin at sabayan? Hindi naman ako humihingi ng sobra. Hindi ko kailangan ng mundo para maging masaya. Isang simpleng tanong lang. Isang kumusta ka sa pagtatapos ng araw. Isang simpleng ingat ka. Isang mensaheng galing sa puso. Hindi naman kailangan palaging marami. Gusto ko lang maramdaman na naaalala mo rin ako kahit kaunti. Kaya mo naman pala eh. Bakit kapag sa iba, parang kusa mong nagagawa? Pero kapag ako na, parang kailangan ko pang sabihin. Kailangan ko pang hintayin. Kailangan ko pang iparamdam bago mo maisip na kailangan ko rin ng lambing. At doon ako nagtatampo. Hindi dahil gusto kitang sisihin. Hindi dahil gusto kong ikaw ay sisihin sa bawat pagkukulang. Nagtatampo ako dahil umaasa ako na balang araw, hindi ko na kailangang humingi ng bagay na kusa mong ibinibigay sa iba. Siguro ang pinakamasakit na parte ay hindi yung wala kang ginawa, kundi yung nakita kong kaya mo naman pala. Kaya mong maging mabuti, kaya mong maging sweet, kaya mong mag-effort, kaya mong maglaan ng oras. Kaya mo naman pala. Bakit parang sa akin, hirap na hirap ka? At kung darating man ang araw na mapagod akong magtampo, hindi ibig sabihin noon na wala na akong pakialam. Baka natutunan ko lang na hindi dapat hinihingi ang atensyon ng taong gusto mong kusang magbigay. Kaya kung minsan man ay tahimik ako, huwag mong isipin na galit ako. Baka pinipigilan ko lang ang sarili kong sabihin, sana sa akin naman, kahit minsan, kaya mo rin.

Mga ka-vibes, ang tampo kadalasan. Hindi naman talaga tungkol sa maliit na bagay. Ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagtatampo ay dahil may expectation tayong hindi natupad. Mas masakit kapag nakikita nating kaya naman pala ng isang tao na maging caring, sweet, at present. Pero hindi niya ginagawa sa atin. Kaya ang linyang kaya mo naman pala eh. Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka, ay hindi lang simpleng hugot. Tanong siya ng isang taong hindi naman humihingi ng sobra. Gusto lang niyang maramdaman na kasing halaga rin siya ng mga taong madali mong paglaanan ng effort. At minsan, ang tampo ay hindi galit. Tampo ito ng isang taong umaasang sana, kahit minsan, piliin mo rin siyang alagaan sa paraang kaya mong gawin para sa iba. At yan ang ating hugot tula ngayong linggo. Ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, sa programa ninyong MKM mula kay Maestro. Kaya naman manatiling nakatutok, nakikinig sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

kaya mo naman pala eh. Bakit pagdating sa trabaho, lagi kang late? Mga ka-vibes, time check muna ho tayo. Ang oras sa buong Pilipinas, it's 2:04 at ito'y hatid sa atin ng ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong nag-iisang ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1. Yan, nagkamali pa tuloy tayo. Bawas sahod. Mga ka-vibes, batiin lang po natin yung mga nagpapa-shoutout sa ating programa. Blessed Sunday sa iyo, DJ Donnie. Para sa akin, hindi naman maiiwasan na magtampo. Minsan kasi ang pagtatampo ay lambing din. Slight na tampo lang at madaling umunawa. Pakiplay po ng Love Will Keep Us Alive by Eagles. And thank you, ingat, and God bless. Of course, Miss Catherine, ipiplay po natin ang ating ang inyong request song pagkatapos lamang po ng pagbabasa ho ng mga komento o ng mensahe po ng ating mga ka-vibes. At si Ma'am Ann Rivera na ngayon nakikinig, shout out naman sa in-laws ko kasama ko na nakikinig habang nakabiyahe, sina Angelito and Josefina Rivera. Ingat po sa biyahe! At salamat po sa inyong pakikiniga sa ating programang MKM mula kay Maestro. Siyempre, dadako na ulit po tayo sa mga tugstugan na walang humpaya. Dito lamang yan sa inyong GV99.1, your good vibe station.

0: oras sa buong Pilipinas. It's 2:50 PM at ang oras ay hatid sa atin ng ating programang MKM mula kay Maestro. And that was Loving You by Rica Segreto, mga ka-vibes. At syempre, magtatapos na po ang ating programa, pero bago ho natin tapusin yung programa po natin ngayon, may makakasama ho tayo. Walang iba kundi si DJ Amir.
1: Hello partner. Wala ako. May volume ba?
0: Yan, yeah, no, oo.
1: Hello po mga ka-vibes. Kumusta po kayo? Masayang masaya si DJ Amir ngayon kasi it's a sunny Sunday. Hello, kumusta ka partner?
0: Eto, okay lang naman. Sabi ko nga kanina doon sa first part ng program, kung masaya yung mga nanay ngayon eh.
1: Yes, of course. Finally, makapaglinis na kami, makapaglaba, makapagpatuyo.
0: Oo, kasi lahat ng mga nadaanan ko may mga sinampay.
1: Uy, pero partner, nakaano kayo ha? Health break ang mga teachers pala.
0: Sa DepEd. Sa public. Pero kami hindi pa. Next week pa. So sad.
1: Uy, narinig ko kanina yung topic mo, partner.
0: Mm-mm.
1: Ano
0: naka-relate ka ba?
1: Ano ba yung tampo?
0: Di ba yung madalas nating naririnig sa TikTok and sa iba pang social media yung kaya mo naman pala, bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
1: Ay, ibig sabihin, hindi ka niya, hindi ka priority.
0: Oo.
1: Tayong dalawa niyan.
0: Aray mo.
1: Namiss ko tuloy yung tandem namin ni DJ Donny sa Tulapag.
0: Oh, speaking of, si Norberto nga pala nag... may mensahe siya kanina dito. DJ Donny, balita ko po, dati nyo daw pong kasama si DJ Amir sa iisang programa. Kaya pala magaling po kayong DJ. Gaya po ni DJ Amir, sana po makasama nyo po ulit siya para marinig ko po siya kung paano maging makata kagaya mo.
1: Hindi siya nagiging makata. Nang babash.
0: Nang babash
1: kami sa isa't isa. Ba't mo Norberto, kung naabutan mo yung programa naming To Love Again, hindi kami naging makata doon ni DJ Donny. Lagi kami nga, ang tawag doon, nagbabardagulan.
0: Oo, bardagulan kami doon. Nambubuli kami on air.
1: Binubuli namin ang isa't isa.
0: Kami ho, hindi po yung mga listeners natin.
1: Kami dalawa lang, And yun yung naging magandang tandem namin kasi on and off radio, on air and off air, naging magkaibigan po talaga kami.
0: Totoo yun, ang dami namin napapag-usapan on air, lalo na kapag off air. Kaya alam namin yung mga sikreto na ng bawat isa.
1: Nagkakapubuhat kami on air.
0: Kami yung ramdam namin yung isa't isa.
1: Alam niyo, hindi lang siya isang maestrong hugotero. Sa totoong buhay po, maraming hugot si DJ Donny, mga kapatid. Ako kasi hindi lang halata.
0: Pero maraming
1: kayo na naman.
0: Maraming hugot. Mas marami po siyang hugot. Sino ba 'yung mas matagal sa amin?
1: Ayun ang sinasabi ko sa inyo mga ka-vibes. Kaya mahirap talaga kami mag-tandem nito. Lagi kaming magbabardagulan on here. Pero, love namin yan, tandem namin ni DJ Donny.
0: Yeah. Partner namin. And partner hoping, one day sana magkaroon
1: natin,
0: ulit, diba?
1: Yan mo, Norberto. Agad-agad nga, tinupad na ito, namin ang wish mo.
0: Ngayon mismo, oras mismo, diba?
1: Alam mo, nalagi ko dumadating ng past two days. Pero para matupad ang pangarap mo, nagsama na naman kami ng ilang minuto ni DJ.
0: Totoo yan kasi sabi ko, umpisa nung bumalik ako sa GV, wala akong nakaka-handshake.
1: Ay, Norberto. Kaya mga ka-vibes, abangan nyo ako. Norberto, mamaya, 3:26 PM, wanna know why. Thank you so much, DJ Donny.
0: Maraming salamat din, DJ Amir. At tayo na po ay kailangan ng mag-end ang ating program. Dahil ayaw naman po nating mag-OT, nakakaya naman po kay DJ Amir.
1: Pwedeng mag-OT.
0: Oo,
1: kasi hanggang 12 midnight kami.
0: Oo.
1: Bigla kami nga ipapatayin kami on.
0: Napuputol tayo. Kapag 12 naging midnight. Mananggal tayo pag...
1: Eh, maraming salamat, supportahan nyo ang programa ni DJ Tony MKM every Sunday, 12 noon to 3 p.m.
0: Yun! Maraming salamat, DJ Amir. At bago po tayo magpaalam, mga ka-vibes, kung may taong nagtatampo sa'yo, huwag mo agad sabihing maarte siya. Alam niyo naman, baka may matagal lang siyang gustong sabihin. At kung ikaw naman yung nagtatampo ngayon, huwag mong hayaang maging dahilan ng tampo para tuluyan mong ilayo yung sarili mo sa taong ito. Magsalita ka, ipaliwanag mo, sabihin mo kung ano ang masakit. Dahil alam nyo, minsan mga ka-vibes, hindi naman kailangan ng malaking apology. Kailangan lang ng taong marunong makinig at magsabing, sorry, hindi ko alam na gano'n na pala kasakit para sa'yo. At syempre, sa lahat ng nakikinig ngayon, tandaan ninyo, ang tampo ay hindi laging galit. Minsan, ito ay pagmamahal na gustong mapansin. Kaya kung may taong nagtatampo sa'yo, baka hindi niya hinihingi ang buong mundo. Baka gusto lang niyang maramdaman na mahalaga rin siya. Ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Doni, at ito ang Mula kay Maestro. Hanggang sa muli mga ka-vibes, mag-ingat kayo palagi, at kung may gusto kayong tampuhan o meron kayong katampuhan ngayong araw, eh huwag ho ninyong i-block. Ha, mga ka-vibes, dahil baka sa isang sorry lang ang kailangan para hindi matapos ang isang magandang relasyon. Good vibes lang tayo, mga ka-vibes. Pero tandaan, kung kaya mo naman pala, wag sana naman o wag naman sana sa iba lang. Ako ang inyong DJ Doni, ang inyong maestrong hugotero sa inyong programang MKM. Manatiling nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one good vibes station ng bayan. GV 99.1, your good vibes.

And yes, I'm here. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. 3:08 in the afternoon and it's September 13, 2026. Ang saya-saya ng mga nanay ngayon. Dahil kami ay nakapaglaba, nakapagpatuyo. Salamat sa haring araw. At least, kahit na isang linggong umuulan, yung weekend, medyo pinaganda naman ng panahon. Kahapon ng very, very light. At ngayon, it's a very sunny, sunny, sunshine Sunday. So, makakapag-family day. Oh, makakalabas ang mga nanay, tatay at ang buong family. Ayan, kaya enjoy nyo yan. Pero, samahan nyo si DJ Amir dito pa rin sa programa natin. At tayo na naman ay magpapatugtog ng sandali lang ha. Ayan, shout out lang kay Patrick, nandito pala sa harapan ko. Andito siya. Ayan, may hinahanap kasi kami ni Patrick. Thank you so much sa aming tech na very supportive. At ang kanyang kulay ng buhok ay kulay ng buhok ni Sakuragi. Kakulay ng damit ko. Very red. Anyway, mga kabibes. Ayan, excuse me po. Anyway, mga kabibes, kung kayo po ay may mga song request, shout out, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At you can also follow us sa aming mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV po, kung kayo po ay subscriber nito, maririnig nyo kami sa Channel 306. And you can also follow, subscribe, and like ang, sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Of course, mga ka-vibes, if you wanna listen to us anytime, anywhere, kahit nasan po kayo nyan, basta meron kayong internet connection, mag-download na ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. At syempre mamaya po ay live na naman ang inyong titang ina sa ating TikTok account sa GV991FM. At makalipas lamang ang ilang sandali, live naman ako sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. And again, maraming salamat kanina kay Norberto. Ayan, may pa-message na sa amin ni DJ Donny. And yes, alam nyo po, nagto-throwback nga ako ng mga programa namin sa To Love Again ni DJ Donny. Hindi pa rin mawala yung tawa ko. Kasi talagang hindi po kami hugutan sa mga programa namin. Yung program namin, maraming hugot, pero kami maraming bardagulan. Marami kaming pang real talk ni DJ Donny sa isa't isa. Ayan, ito na nga, nag-message na nga si Norberto. Good afternoon po, DJ Amir. Pa-request naman ako ng Mapagmahal Ako by April Boy Regino. Salamat po. Hahanapin ko yan. Kung wala, ibang April Boy na lang para sa'yo, okay? Anyway, mga ka-vibes, hanggang 3 p.m. po ako at ako'y babalik maya-maya lamang para sa ating segment na Ganda Ka Juana. At syempre sa ating Ganda Ka Juana segment, abangan nyo po yan. Dahil ito pong buwan ng September ay ang Health, Safety, and Sanitation Month. Kaya yan po.

0: Samantala, ay hinahanap ko ang song request ni Norberto, pero wala siya, Norberto. Wala talaga siya. Gusto mo ibang April Boy na lang ang ipapatugtog ko para sa'yo. Sige. Oo, hanap tayo ng ibang April Boy song. Para kay Norberto. Pagbigyan natin si Norberto. Mukhang masarap ang kanyang tanghalian ngayon. Kaya hindi tayo pwedeng magpalungkot. Lalong-lalo ng ganda ng panahon ngayon, mga ka-vibes. Hanapin natin ang song request ni Norberto. Samantala, 3:14 in the afternoon. At dahil dyan, Norberto, para sa iyo tong Honey, My Love So Sweet. Next naman. April Boy. And again, this is DJ Amir. Rewind Weekend po tayo, mga ka-vibes. Song from the past. Lahat-lahat na. At mamaya live na po ako sa TikTok. Again, this is your DJ Amir, ang yung titang ina ng bayan sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys, making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
1: Now playing original Filipino music on GV99.1, your good vibes.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Baka Vibes, 3:44 in the afternoon. Kaya naman, tayo ay dadako na sa ating Ganda Kahuana segment. Ngayong September, ipinagdiriwang natin ang Health and Safety Sanitation Month. At ang magandang pag-usapan natin dito, hindi lang bilang isang health reminder, kundi bilang bahagi ng pagiging isang babaeng marunong magmahal at mag-alaga sa sarili. Kasi Juana, alam nyo ba mga ka-vibes, minsan akala natin ang pagiging maganda ay tungkol lang sa panlabas. Kaya magandang buhok, soft skin, magandang damit, magandang katawan. Pero may isang klase ng ganda na hindi agad nakikita ng salamin. Ang babaeng marunong mag-ingat sa kanyang kalusugan, minsan, mas madalas pa, mas nag-iingat yan, no? O, sa kanyang kalinisan at kaligtasan. Dahil, ano ang silbi ng bonggang beauty mo, ang iyong routine, kung hindi naman tayo marunong maghugas ng kamay? Ano ang silbi na magandang bahay kung hindi naman malinis at ligtas para sa pamilya? At ano naman ang silbi ng pagiging productive kung lagi naman natin kinakalimutang alagaan ang katawan natin? Kaya ngayong araw, Juana, pag-usapan natin ang isang simple pero napakahalagang idea. Ganda ka kapag inalagaan mo ang sarili mo. Siyempre, unang-una na dyan ang ating tinatawag na personal hygiene. Hindi arte ang pagiging malinis ka, vibes. At mga Juana, aminin na natin, minsan kapag may taong very particular sa hygiene, sinasabihan natin, ang arte naman nito. Ano? Pero ang pagiging malinis ay hindi pagiging maarte. It's basic self-care. Regular na pagligo, paghugas ng kamay, pag-aalaga ng ngipin, malinis na damit, maayos na buhok, at personal hygiene. Hindi ito para sa, o para lang maging presentable tayo sa ibang tao. Ginagawa natin ito dahil mahalaga ang ating katawan. At kung tutuusin, ang tunay na self-care, minsan hindi naman yan expensive, no? Basta may soap, water, toothbrush, clean clothes, clean surroundings. Simple things, but they matter, di ba mga ka-vibes? Clean hands, healthy one na. Oh, malinis ba ang iyong kamay? Oh, di ba? Isa sa pinakasimple pero pinaka-importanting habits, hand washing. Hand washing bago kumain, pagkatapos gumamit ng toilet, pagkatapos humawak ng maruming bagay, pagkatapos umuwi galing sa labas, at lalo na kapag naghahanda tayo ng pagkain. Hindi natin kailangan hintayin na may mag-outbreak o may magkasakit bago natin seryosohin ang hygiene. Prevention is always better than cure. At ang paghuhugas ng kamay, mura, madali, accessible. Pero malaki ang tulong nito. Ang malinis po na bahay ay hindi lang maganda, mas ligtas. Alam natin ang feeling ng malinis na bahay. Yung pagpasok mo, ang sarap naman umuwi sa bahay ko. Yan. Pero beyond aesthetics, sanitation is also about safety, mga ka-vibes. Yung pagkain ng properly stored, yung basura na maayos ang pagkakatapon, yung sahig na hindi madulas, ang banyo, malinis. Particular tayo lalo ng mga Juana sa mga toilet, no, sa mga CR. Alam natin yan. Parang nakaka-turn off pag pumunta ka sa bahay na ang dumi ng CR. Ang ganda naman ng labas, pero pagpasok ang dumi ng CR. Diba, parang nakaka-turn off yon. Para sa ating mga babae, alam nyo, ako kahit simple lang yung bahay, kahit yung bahay is napakaano lang, parang simple lang, hindi, walang masyadong, pero pagpasok mo sa CR, napakalinis, napakabango, perfect para sa akin yun. Oo, pero kapag ang ganda ng bahay mo, ang panglabas mo, pagpasok mo, ang CROMG. Ay nako, yun yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng sakit. Ayan. Tapos, lalo na kung yung may mga bata o matatanda sa bahay, so mas kailangan nating maging conscious o cautious o conscious sa safety. Kaya minsan ang best home makeover isn't buying new furniture, mga ka-vibes. It's cleaning, organizing, and removing things that could put your for our family at risk. Hayo, hello, hello kay Kenji Gallardo. Shout out from San Manuel Isabela, watching here in Taoyuan, Taiwan. Ayan, hello Kenji Gallardo. Thank you for joining us here sa TikTok Live. Hello kay Jonathan Tomane and kay Jamtix Gracias. Ayon, Kenji Gallardo, hello, hello, hello sa inyo dyan. Hello kay Mel Danilo Aspiras, Eli Mabanan, at kay Nian Irene Alvarez Dimple. Ayan, alam niyo po, live po ako ngayon sa Facebook, sa TikTok account ng GV99.1. So kung gusto niyo po ako makita live, o di ba? Real time. Syempre, mapubuksan niyo po, punta po kayo sa TikTok account namin sa GV991 FM. And of course, mga ka-vibes, food safety. Maganda ang Juana na marunong mag-ingat sa pagkain. So, hindi lang dapat masarap ang pagkain natin, dapat safe din. Malinis yung ingredients, maayos ang paghahanda, properly cooked, properly stored, at hindi basta iniiwan kung saan-saan. Kasi minsan ang food safety ay napapansin lang natin kapag may nagkakasakit. Pero dapat bago mangyari yon, aware na tayo. And of course, sa mga Juana, sa mga nanay, this is especially important because many women are also the ones preparing food for their family. So remember, kapag inaalagaan mong pagkain, inaalagaan mo rin ang mga taong kakain nito. And of course, safety is also self-care. So pag sinabi nating health and safety, hindi ilang physical cleanliness ang ibig sabihin. Kasama rin dito ang pagiging aware sa surroundings. Safe ba ang workplace mo? Safe ba ang bahay? May exposed wires ba? May gamot bang nakakalat at pwedeng makuha ng bata? May cleaning products bang hindi properly stored? May mga bagay ba sa bahay na kailangan ng ayusin? Minsan dahil sanay na tayo sa environment natin, hindi na natin napapansin yung hazards. Kaya magandang magkaroon ng habit na tingnan ko nga ulit, safe pa ba ito? Yan. Mental health is also part of being healthy, mga ka-vibe. So hindi natin pwedeng pag-usapan ng health nang hindi natin binabanggit ang mental and emotional well-being natin. Kasi maaaring malinis nga sa bahay, healthy nga ang pagkain, maayos nga ang hygiene. Pero kung mentally and emotionally exhausted, araw-araw ang isang tao, kailangan din natin yun pansinin. Rest when you need to rest, talk to someone you trust, set healthy boundaries, take a break. Hindi mo kailangang hintayin na tuluyang kang maubos bago mo sabihin kailangan ko rin palang alagaan ang sarili ko. Because health is not just about avoiding sickness, it's also about creating a life where you have the room to breathe. At syempre, ganda kawana starts with how you treat yourself. At ito yung gusto kong baudin natin today, ha? Huwag mong isipin na ang pag-aalaga sa sarili ay selfish. Hindi selfish ang matulog ng sapat, hindi selfish ang kumain ng maayos, hindi selfish ang magpahinga, hindi selfish ang magpatingin kapag may nararamdaman kang kakaiba, hindi din selfish ang panatiling malinis ang iyong katawan at paligid, at hindi selfish ang umiwas sa bagay na maaaring makapinsala sa iyo. That is responsibility. Because your body is the home you carry everywhere you go, and it deserves care. So mga ka-vibes, ngayong Health and Safety Sanitation Month, sana maalala natin, cleanliness is not just about looking good. Safety is not just about reacting when something goes wrong. There are everyday choices, small habits, small decisions. But when we practice consistently, they can make a big difference in the way we live. Hindi mo naman kailangan maging magastos o gumastos ng malaki, Juana, diba? Sometimes, self-care is simply clean hands, clean surroundings, safe choices, healthy food, enough rest, and knowing when to ask for help. And that's a beautiful kind of glow. 3:54 in the afternoon, mga ka-vibes. At basahin ko muna yung mga message ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line mula kay 2792. Magandang hapon sa'yo, DJ Amir. Bilis ng panahon. Last year lang buwan ng Agosto. Buwan ng wika yon. Natatandaan ko pang pinipilit mong magtagalog ng straight month na yon. Tapos ngayon, September na ulit. Ako nga pala si Kuya Dudes. Pa-request naman ng kantang labanan natin ang tukso ng J Brothers. Thanks, thanks, thanks. Wala naman kay 8778. Good PM po, GBFM. Pa-shoutout po sa aming anak na si John Gabriel Lopez sa Angat, Bulacan. Nakikinig ngayon. Pa-request po ng Rain ni Donna Cruz. Kasi po biglang umulan kahit mainit. Thanks po. Have a good vibes day from Rochelle. Ayun. Grabe yung Rochelle, ah. Alam mo yung mainit, tas biglang umulan, nakakaiyak yun, diba? And sige, play natin yan later. Mula naman kay Norberto, salamat po sa Honey My Love, so sweet. Alay ko po yan kay DJ Nice. Ano man, bilis-bilis mo na mamami si DJ Nice. Bukas makakasama mo na si DJ Nice, Norberto. Easy ka lang, oh, di ba? Oh, di ba? DJ Nice. Oo, sa'yo pala inaalay ni Norberto ang awiting Honey My Love So Sweet ng April Boys. Ayan, DJ Amir, pa-request naman po ng On the Wings of Love by Ariel Rivera Vera version kung meron po. Alay ko naman para sa'yo. Salamat po. Thank you so much, Norberto. Hanapin natin yung song request na Rain. Rain Gently Falls. Ayan, hanapin natin. Pero maya-maya hanapin natin. Hindi natin makita ang Rain ni Donna Cruz. Sige, unahin na natin yung song request ni Norbertong On the Wings of Love. Hanapin natin yung version ni Ariel. Kung wala naman, syempre maraming version tayo. Total, naka-rewind weekend naman tayo, mga ka-vibes. Pwede na rin mula kay Jeffrey Osborne. Okay, mga ka-vibes, yun lamang po kayo. 3:56 in the afternoon. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan sa programang Who Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Teka lang, wait lang. Ito pa. Oh, play muna natin ang On the Wings of Love. Ayan, pwede naman kay... Ayaw mo ba yung kaya, no? Ba't ba binibigyan ko ng option ng sarili ko? Wala na magagawa si Norberto kung anong gusto ko i-play na version ng On the Wings of Love. Anyway, eto na nga, Norberto, para sa'yo. Eto na ang On the Wings of Love by Jeffrey Osborne. This is DJ Amir, making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
1: Ultimate Weekend Rewind of Pop and Slow Jam. Spanning from 3 decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1. Your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo! Ruwa ka!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

we're back mga ka-vibes. Yan, no? 4:25 in the afternoon. At syempre, live na po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At live din po tayo sa ating TikTok account. Ayan, sa GV991FM. Babatiin ko lang. Ang ganda daw ng boses kaysa sa TikTok. Wala kasing mic. Okay, at syempre batiin na natin si Abisala at ang kanyang mommy na si Luzbel Guerrero. Hello po sa inyo and thank you for joining us dito sa ating Facebook Live. Ayan, hello din kay Geblasma. Ayan. Kinansa kasi nasingit lang siya. Alright, ibig sabihin nasingit. O kaya nga, cancel dyan. Thank you so much mga ka-vibes natin dito sa TikTok Live. And again, kung kayo po ay merong mga nais i-share sa ating topic this afternoon mga ka-vibes, you can text me sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. And of course, pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Ayan, sa ating comment section, no? Kung meron kayo mga pa-shoutout or nais i-share sa ating topic this afternoon, ay nako, mag-message na po kayo. Pwede din nyo kaming i-message sa ating Facebook account, mga ka-vibes. Kaya naman, eto na, pag-usapan na natin yung ating topic. Bago tayo magsimula, dito sa ating topic, mga ka-vibes, ano ba to? Wanna know why biro lang naman, pero bakit masyakit? Hindi, sabi ko nga kanina kay DJ Donnie mga ka-vibes, mula doon sa kanyang program na, ano to? Mga kwento ni Maestro. Ayan, naku, nahirapan ako matandaan ang MKM niya. Oo, ang pinag-usapan niya kasi doon is tampo. Ayan, oo. Ngayon, ako naman, karugtong. Ano ba kasi yung mga biro na ating sinasabi, lalo na yung mga partner natin, mga jowa natin, o kaya mga intimate friends, o yung mga friends natin, sa mga tulad nating mga kababaihan, na biro lang naman, pero bakit nakaka-hurt? Ayan. At dahil dyan, magtatampo tayo, diba? So, ayan po ang ating topic this afternoon, mga ka-vibes. Pero, syempre, babati muna ako sa mga nakikinig at nanonood sa TikTok. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Ayan. Lalong-lalo na si... Lalong-lalo na po yung kaninang mga nagbigay ng gift sa akin, si Abisala. O, narinig daw ng family niya. Oh, mamaya ipi-play ko yung song request ni Abisala na Hotel California ng Eagles. Ayan, oo. Hello din kay mami niya. Ayan, ni Mami Luzbel Guerrero and Guerrero family. Hello, hello sa inyong lahat. And sa mga ka-vibes natin dyan, mag-message lang kayo dito sa ating Facebook Live and of course dito sa ating TikTok Live. And hello kay Ariel Dino Ramirez. Sabi niya kanina, hi po idol, pa-shoutout po from Kasiguran, Sorsogon. Thanks po, idol. God bless po. Thank you so much. Nakakaabot tayo dito sa Kasiguran, Sorsogon. Ayan, thank you talaga. Siyempre, batiin ko lang muna ng belated happy birthday kahapon. No? Ang aking pinsan, si Jenilyn Diada. Ate Jenny, happy birthday, belated. Belated happy birthday din kay Evelyn Domingo. Ayan, belated happy birthday din. Ang dami nag-birthday ng September 12. Ayan, at nga po pala, may sincere condolences to Navarro family. Condolences po sa pagkamatay po ng aming lola, si Lola Esther. Condolences po sa family ni Lola Esther. Okay, batiin din natin si Ma'am Nelva de Malanta. Ayan, Ma'am Nelva, happy birthday po today. Belated happy birthday din kay Mami Luming Ignacio. Happy birthday po yesterday. Nandyan po kami sa kanyang birthday. Birthday din ngayon ni Jade Vital and kay Kuya Ervin J. Cruz Tuazon. Happy birthday din po.
O ayan, sino pang magbe-birthday? Uy, advance happy birthday pala kay Ma'am Casey Gantan sa September 15. Happy birthday. At syempre, advance happy birthday. Sino ba yung... Ah, syempre kay Sis Janice De Botas. Happy birthday, sis. Advance birthday niya yan sa September 15. 16 yata. O, nanghuhula eh, no? Yan. In advance, happy birthday din kay Ate Trina Cruz. Happy birthday in advance. Oh, sorry na, hindi na. Ayan, ang belated happy birthday kay Ante Ambal, Ate Bal, ayan. Lucero, advance happy birthday. Ay, belated happy birthday. At dahil dyan, ito na ang aking birthday song para sa inyo. Isang maigsing pagbati ng happy, happy birthday.

0: Happy, happy birthday po sa lahat ng mga ka-vibes natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Happy, happy birthday po sa inyo. Babuhay kayo hanggang gusto nyo. 4:31 in the afternoon, mga ka-vibes. At syempre, batiin ko lang naman. Batiin ko lang ang aking boss, Boss Josephine B. Tanglao. And of course, Tanglao family kay Ka Roger. Happy Sunday po sa inyo kay Ma'am Elsie De La Cruz. Syempre sa mga katrabaho ko dito. Mga kasama ko dyan, masisipag dyan sa operation. Syempre kay partner Maristel Abnocom. Of course, kay Sir Richmond, kay Manager Mikoso, kay Ma'am Shelo, kay Ma'am Heidi. And hello kay Ivy. And of course, hello din syempre kay Ma Friend Don, kay Nining Febby, and of course kay Nia. Ayan, sa mga kasama ko dyan sa solo parent unit, mga solo parent namin dyan. Si Mami Noemi and Mami Mayet, Mami Elisa, and Ma'am Agatha, Miss Anne. Ayan, hello hello sa inyo lahat. Siyempre, sa head ng aming WCPU unit, Michelle Joy, David Velasco, at sa kanyang anak na si Basti at si Santi. And hello, hello din sa kanyang mga social workers dyan. And of course, hello din kay Sir Algen at sa Santungan Boys. And of course, kay Mama Pawi, Paula Rason. Ayan, sa Kanlungan. Uy! Kanlungan. Ayan, oo. Siyempre, hello kay Tata Magat Lariosa, kay Ate Nelly. Hello sa inyo. Kay Ate Lorna Tolentino. Kay Mama Criselda Garbo. Hello sa inyo lahat dyan sa Kanlungan. Ayan, hello sa inyo. At siyempre, mga ka-vibes, kasama ni Ma'am Casey dyan sa CIU. Hello sa inyo lahat dyan. Yes, eto na nga. Nako, ninervyos ako dun sa sinabi ko na yun. Ay, batiin ko pala yung mga ano namin, mga piloto namin. Kasi nagpapabati kahapon, hindi ko na basa. Si Kuya Sunny, nagpapabati. Si Kuya Sunny Lozano. Batiin ko daw si Kate Winslet Lozano at ang Mami Telma Caballero from Mr. Pogi Sunny Lozano. Binati ko na. And of course, kay Kuya Bong at kay Kuya Bong, Kuya Noli, Kuya Lito, Kuya Bobby, and kay Tropang Rosby. Ayan, okay na ha? Okay na lahat yan. O, diretso na tayo sa ating topic. Alam nyo, may mga bagay sa relasyon na madalas natin na pag-uusapan ng seryoso. Dahil tingin natin, maliit lang naman ito. Yung mga birong, uy, joke lang. Uy, grabe, sensitive mo naman. Hindi mo ba kayang tumawa sa sarili mo? Pero, wanna know why? Kasi minsan hindi naman talaga yung joke sa atin ang problema. Ang problema ay kung ano yung tinatamaan ng joke. Yan na, diba? Ay, hello kay Sentut Beans. Vince ng Meaning Angeles. Meaning Angeles. Yan. O yun. So, baka insecurity niya yung tinatamaan ng joke mo. Baka pagod niya. Baka isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan tungkol sa sarili niya to. At kapag lalo na yung joke, galing sa taong mahal mo, mas mabigat siya. No, 'di ba? Nadalin, 'di ba? Kaya today, hindi tayo nandito para manisin ang mga kalalakihan o idepensa ang mga kababaihan. Ayan, pag-usapan natin kung paano tayo magiging mas maingat sa paraan ng pakikipag-usap sa mga taong mahal natin. Dahil may mga biro na pagkatapos ng tawanan, nakakalimutan na ng nagsabi. Pero yung taong nakasakit o nasaktan mo dahil sa biro mo, minsan inuuwi niya yung salita. Ayan. Hi, Rainfall Henshaw. Okay, eto nga sabi nga nila, ito yung mga jokes na sinasabi sa ating mga babae, sa ating mga wana. Ano yung joke na to? Alam mo, ang taba mo na. Okay, simulan natin dyan sa classic joke na yan. Yung pag sinabing, ang taba mo na. Uy, di, joke lang. Joke lang yon. Pero wanna know why, alam nyo, pag ako nga sinasabihan ng, uy, tumutumaba ka, Umingiti lang ako ganun. Pero sa isip ko, nanggigigil na. So, bumutang ko kaya to. Hindi kasi lahat ng bagay tungkol sa katawan ng isang tao ay magandang gawing punchline ka, vibes. Hindi mo alam kung ilang beses na siyang tumingin sa salamin at hindi naging komportable sa nakikita niya. Hindi mo alam kung may pinagdadaanan siya tungkol sa katawan like aging, pregnancy, stress, or simple insecurity. At hindi ibig sabihin na bawal tayong magbiro sa relationship. Ang point lang, know your person's soft spot. Kung alam mong sensitive siya sa isang bagay, bakit doon mo siya pinatatamaan? Siguro mas magandang sabihin, ang ganda mo today. O kaya, ang sarap mong kasama. Yan. Mas nakakadagdag yun ng confidence kaysa sa isang joke na kailangan pa niyang tawanan kahit na masakit. Ito, madalas itong naririnig ng mga kababaihan sa mga asawa nila at sa ibang tao. Yung inasa bahay ka lang naman eh. Ito naman para sa mga babaeng mga housewife. Ayan o, na nag-aalaga ng anak, nag-aasikaso ng pamilya, o simply managing the household. Nasa bahay ka lang naman. Ayan, yung salitang lang. Ayan, lang. O, yan ha. Yun minsan ang problema, ka-vibes. Because being at home does not automatically mean being at rest. May nagluluto, may naglilinis, may nag-aasikaso ng bata, at may nagbabayad o nagbabudget, may nag-aalala kung anong kakainin bukas, at maraming gawaing ito ay paulit-ulit at wala po itong time card. Wala itong payslip. At kadalasan, kapag maayos ang bahay, hindi pa ito napapansin. Pero kapag may isang bagay na hindi nagawa, aba, yun ang napapansin, di ba? Instead of sabihin natin, eh, nasa bahay ka lang naman eh. Bakit di natin sabihin na, salamat sa pag-aasikaso mo sa bahay? Simple, di ba? Pero ibang epekto nito, ibang klase epekto nito. Alam niyo, naranasan ko na rin po na maging housewife o nasa bahay na walang work. Sa totoo lang po, mas nakakapagod. Kala lang po kasi nila na kapag nasa bahay ka, wala kang ginagawa. Hindi nga matapos-tapos yung mga hugasin sa ano, mga hugasin na pinggan tsaka mga plato sa kusina. Hanggat may gumagamit ng plato, hanggat merong gumagamit ng CR, hanggat may gumagamit o gumagalaw na tao sa bahay, mga ka-vibes, hindi natatapos ang gawaing bahay. Nakakapagod. Hindi kagaya na pag nasa office ka, tatapos mo yung paperwork mo, tapos na. Okay na. Diba? Pero sa bahay hanggat may kumakain, hindi matapos-tapos ang paghuhugas mo ng pinggan. Diba? Hanggat may bata dyan na maglalaro, eh, walang katapusan ng pagliligpit at paglilinis. Kaya huwag nyo pong sasabing, nasa bahay ka lang naman eh. Oh, nako. Try nyo kaya. Okay, itong isa pa is yung wala ka namang ginagawa buong araw. Ito naman yung upgraded version ng sinabi ko kanina, no? Wala ka namang ginagawa buong araw. Mga Juana, paano mo nasabing walang ginagawa kung hindi mo nakikita ang buong araw niya? Hindi naman lahat ng trabaho ay obvious, mga ka-vibes. Meron din tayong tinatawag na mental load. May mga bagay na iniisip niya kahit hindi niya sinasabi. Like, may pagkain kaya kami? May kailangan pa bang bilhin? May kailangan ba ang anak ko? Bayaran na ba nito? Sino ang susundo sa anak ko? Okay lang ba ang lahat? At minsan, habang ginagawa niya ang lahat ng yon, ay maririnig pa niyang, wala ka namang ginagawa. Ang sakit, diba? Like, ouch. Maybe the better question is, ano ang pwede kong gawin para makatulong ako sa misis ko? Ano ang pwede kong gawin para mapagaan ko ang dinadala ng asawa ko? That changes the conversation from competition to partnership ka-vibes. Ayan, okay. Bago tayo magpatuloy, hello kay Kenji, Richie, hello sa inyo. Ayun, okay. Rainfall Hensho, pa-shout out po. Hi, Rainfall Hensho. And Richie, good afternoon din sa'yo. Ayun, at check din natin yung message dito sa ating Facebook Live. Ayun, hello kay Mikay. Happy birthday po sa akin. Pag-greet po ako. Hi, Mikay. Happy birthday. And Catherine Santos, blessed Sunday sa'yo, DJ Amir. Kamusta ka na? Pakiplay ang If You're Not Here by Menudo. Thank you, ingat and God bless. Sige, play natin yan later. Thank you, Catherine. Angelito Tongol, good PM po, DJ Amir. Hello, Angelito Tongol. And kay Ate Jai Bernardo. Hi, Ate Amir, kamusta ka na po? Okay lang naman ako, ikaw, kamusta ka na? Balita ako, in love ka palagi. Ate Jai. Sobrang in love mo, nakalimutan mo na ang ate mo. Okay. Susunod po. Ayan, susunod nito ay ang dami mong reklamo. Oh, yan. Ito ang tricky. Kasi oo, minsan may mga taong talagang puro reklamo. Pero hindi lahat ng nagsasalita ay nagre-reklamo. Minsan nag-share lang siya. Oh, 'di ba? O minsan gusto lang niya ng may nakikinig, 'di ba? Hindi naman lahat ng problema kailangan mong ayusin at hindi lahat ng conversation kailangan may solusyon. Actually, yung mga Juana, minsan, pag nagsishare po sa inyo ang inyong partner o ang inyong asawa, ang inyong misis, hindi ibig sabihin na nagrereklamo siya. Minsan, alam niya naman yung solusyon, gusto lang niya ng taong makikinig. May mga, lalo na yung mga strong, independent women, alam nila kung anong solusyon, gusto lang nilang mag-vent out. Kasi mabigat na eh, diba? Ang kailangan lang nila eh marinig sa'yo na pagod ka na, no? Gets ko kung bakit ka frustrated. And I'm listening, nakikinig ako. Napakasimple lang nun, no? Pero kung tutusin, yun ang isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa taong mahal natin. Just to be there, just to listen, just to understand. That feeling that she doesn't have to carry everything alone. Dun po yun. Ito pa matindi to, yung comparison. Yung tipong sasabihin sa inyo ng pabiro, sarcastically, ng partner nyo o mister nyo na, alam mo, buti pa si ano. Buti pa si ganito, buti pa asawa niya. Parang like, buti pa siya marunong magluto ng adobo. Mga ganon. Buti pa siya ganito manamit. Ikaw yung suit-suit mo. Nako. Careful. Because comparison rarely inspires love. Usually, it creates insecurity. And once you introduce another person into an argument, hindi lang kayong dalawa ang nag-uusap. May imaginary competition na yan. Mas healthy nasabihin mo kung ano talaga ang kailangan mo instead na kinocompare mo siya sa iba. Be honest at walang kailangang talunin because your partner should not have to compete with another woman just to feel worthy of your love. At ito pa, yung tipong bahala ka na. Ito yung isa sa relationship na madalas nating naririnig, ano? Yung bahala ka na dyan, di ko na gustong makialam. At malaking difference yun. Of course, may moments na kailangan natin ng space and that's healthy. Pero may difference ang pagod ako ngayon, pwede nating pag-usapan mamaya. At yung bahala ka na, and the first one creates space, the second one can create abandonment. Relationships are partnerships, mga ka-vibes. Hindi ibig sabihin kailangan naging magkasundo. Ibig sabihin, kahit hindi tayo okay today, hindi tayo basta-basta biglang nagiging magkabilang kampo. Hindi tayo maghihiwalay. Diba? ito pa, yung tipong laging sinasabi sa atin ng mga partner natin o asawa natin, drama mo naman. Ayan, oh, ito na siguro yung pinaka-importanting pag-usapan. Because when somebody say, ang drama mo naman, parang hindi lang natin dinidismiss yung issue, dinidismiss natin yung ating emotion. Hindi ibig sabihin na dahil emotional lang isang tao, automatic, tama na siya. But neither does being emotional mean that she deserves to be mocked. We can disagree with someone's interpretation, ano, mga ka-vibes, while still respecting what they feel. Valid pa rin ang feelings nila, hindi po nagdadrama. Pwede naman nating sabihin, hindi ko nakita yung situation the same way, pero gusto ko maintindihan bakit ka nasaktan. Diba? That's maturity, ka-vibes. At hindi kailangan pareho kayo ng feelings. Ang kailangan ay may respeto sa feelings ng isa't isa. Hindi naman ibig sabihin nito na bawal na tayo magbiro sa ating relationship, no? Actually, healthy relationship needs laughter, actually. Oo, kailangan natin ng kulitan, asaran. Oo, kailangan natin ng moments na pareho tayong tumatawa, diba? Hanggang sa sumakit ang tiyan nating katatawa, no? But there's a difference between laughing with someone and laughing at someone. Magkaiba yun. At kung ikaw lang ang natutuwa at kailangan niyang magpanggap na natutuwa siya, baka hindi na yon biro ka-vibes. And another thing, kung sinabi niyang nasaktan siya, wag agad sasabihin na ang sensitive mo naman para yun lang. Diba? Instead, try na hindi ko intensyong saktan ka pero naiintindihan kong nasaktan ka and I'm sorry. That doesn't make you weak and that makes you emotionally responsible. So, wanna know why? Because sometimes the words we casually throw around are the words someone secretly remembers. We don't always know where someone's heart is fragile. Kaya bago tayo magsalita, mga ka-vibes, magandang tanungin muna natin, nakakatawa ba talaga yung sinabi ko sa kanya? Makakatulong ba to? At kung sasabihin nito sa akin ng taong mahal ko, matatawa rin ba ako? Makakatulong din ba to? Hindi naman natin kailangan maging perfect communicators. We can still make mistakes. Minsan may masasabi tayo dahil pagod tayo. Minsan may biro tayong lalampas sa boundary. Minsan mga sarcastic tayo. But we can always learn to repair. We can apologize. We can listen. And we can change the way we speak. Because love is not only shown through grand gestures, love is also heard in the way we talk to each other every ordinary day. And sometimes the most powerful sentence is not this, I love you. It's, salamat, naiintindihan kita, at nandito lang ako para sa'yo. Hello kay Angelita Paras. Hello po, Madam Serona Mir SD po. Joffrey, good afternoon DJ Amir. Mary Andung, kapa shoutout po Tita Serona Mir. Have a good day. Thanks kay Hubby Henry Pamis, pa shoutout and hello kay Marga, Hans Balbuena de la Vega, Maya pa Kapanapon, DJ Amir, mega shoutout to Marites at Tomador, especially Tikyo Santos, Bebeng Iria, Opurok Uno, Liwayway Santa Rosa, Nueva Ecija. Pa-request po ng Let the Love Begin by Gino and Rocky, GV Best FN Station in Metro Cabanatuan. Thank you so much, mga ka-vibes! Hello, Stephen Bernardo. Hindi po magandang biro, lalo na yung mga may kapansanan at yung may kahinaan na tao. Thank you so much. Thank you so much kay Stephen Bernardo. Hello, hello sa'yo. And eto na, i-play na natin ang Hotel California. Oo, na song request natin kanina pa. At ako'y babalik, yan ko lang ang Facebook Live natin. Dito lang po ako, dyan lang kayo. Okay, aalis. Okay. And yes, ito pa rin ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys, making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
1: Hey, good vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
2: wish list ko for the year?
3: Sobrang dami!
4: Start a new hobby!
5: Open a new biz!
6: Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
8: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.

We are GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Kavibes, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Vibes.
1: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo, ne.
2: Ako ni Agyong kawan ita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
16: Pila, pila.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

And that's Get Down by Backstreet Boys. Welcome po sa aking programa. This is DJ Betty of Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. Only here on your number one good vibe station, GV 99.1. It's already 6:57 PM, mga kababs, and it's time for our GV Spotlight. Ayan, kung kailan, kung saan, bibigyan natin ng spotlight ang mga kababs natin na deserve na ibida on air. Kaya naman sa mga kababs natin dyan na mayroong experience na unexpected act of kindness from our kapwa ka-vibes, isend lamang yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also send us a message on our Facebook. Just search GV99.1 or visit www.facebook.com/GV991. At syempre, follow us on all of our social media accounts, TikTok, X, Instagram, at GV991 or search GV99.1FM. At syempre, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibes Station. Sa mga online ka-vibes naman natin dyan, o kaya naman sa mga ka-vibes natin, anywhere in the world, world talaga, o, universe, para ano, para mas intense. And download the app MixLR or Mixler, then search GV99.1 or you can search us on Radio Garden. Ayan, search na lang kami na GV99.1. Kamusta naman kayo mga ka-vibes? Ayan, bukod sa ulan, eh traffic naman ngayon ng ating Kalbaryo, lalo na dito sa may Balibago area, sa may MacArthur Highway. Ngayon, actually, medyo pabigat na yung traffic ko ngayon. Pero okay pa naman kung nagmamadali kayo sa pagpunta ng mall o kaya pag-uwi. Medyo habaan lang natin ng konti ang ating pasensya. Balik ako mamaya mga ka-vibes para sa ating GV Spotlight. Let's listen to the song Ice Ice Baby by Vanilla Ice. Again, this is your baby, DJ Betty of GV 99.1, Your Good Vibes.

And this is your baby, DJ Betty, of your number one good vibe station, GV99.1. And I'm back after a few short reminders, mga vibes. Let's take a short break from the throwback music muna. Opo. Medyo ano pa tayo, no? Medyo... Sobrang daming ganap ng aking weekends. Naloka ako. Opo. Sorry ah, sobrang gulo ng weekend ko ngayon kasi nga kakagaling lang ng birthday natin, di ba? Baka naman pwede niyo akong bigyan ng konting kasiyahan sa buhay. Anyway, mag-share muna ako ng, ano, ng old trivia para sa inyong lahat, mga vibes. Alam niyo ba, ito ano siya, gruesome. Gruesome trivia. Alam niyo ba, in ancient Asia, mga vibes, ay death by elephant was a popular form of execution. Ayan, they could be taught to slowly break your bones, crush skulls, twist off limbs, or even execute people using large blades fitted to their tusks. In some parts of Asia, this method of execution was still popular up to the late 19th century. Grabe. Pero madami talaga tayong gruesome or morbid na ano form of execution. Lalo na dito sa Asia, mga vibes. Grabe talaga. Meron pang isa yung ano, death by a thousand cuts or I'm not sure. Pero i-google nyo na lang yan. Isa yun sa mga nakakatakot na form of execution na ginagawa natin dito sa Asia. Ayan mga ka-vibes, GV Spotlight na tayo. Kaya naman i-share na natin ang mga good vibe stories para naman ma-uplift ng kahit kaunti man lang ang ating mga, ano, mga gabi. Mga mood. Mga gabi. And let's start from our first entry for tonight from Hulsam. Ito. Bago pa lang ako sa work noon, I remember it's payday nung araw na yon. Sumakay ako sa jeep kasabay ng ali na nag-aalok ng tinda niyang turon at lumpia. I asked magkano lahat. Sabi niya, mga nasa 500 daw yun. Binigyan ko siya ng 1K and kako, pinpamigay na niya yung paninda niya nang makapagpahinga na siya today and tomorrow. Matanda na yung ale, first time ko to na share to anyone. It felt good to help someone. From time to time, ginagawa ko to randomly, lalo na pag nakakaluwag-luwag na. Ending, ako pa yung umiyak pagkatapos. Aww, ito talaga yung mga simpleng bagay na nabibigay natin sa mga ka-vibes natin. Kahit tayo na mismo ang gumawa, no? Yung pag-share ng mga maliliit na bagay na yan. O kaya monetary, ano, donations. Pero hindi kasi, nakakagaan sa pakiramdam. Lalo na kung alam mo, galing kasi ano, sa walang-wala. Diba? Nung nakakabigay ka na ng kahit kaunti sa kapwa mo, ang sarap sa feeling. Diba? Mga ka-vibes natin dyan, no? Oo. Pero ako, tumatanggap ako. Tumatanggap ako ng turon. At lumpia. Charis! Joke lang. Ako. Ito naman from Avantgarde. Sabi niya, I was in 4th grade after school. I played tag with my classmates sa plaza ng town namin. Since malapit yung school namin. May stage doon, umakyat ako. Tapos nung hahabulin na ako ng kaklase kong taya, tumalun ako, sabi niya. Namali ako ng bagsak. Nauna yung mukha ko. Tapos eagle spread sa ground. Sorry, ang bad ko pag sa pagtawa. Sorry, oo. Pero nakakatawa kasi yung, alam mo, ini-imagine mo na dahil sobrahan ka ng takbo, o kaya sobrahan ka ng talon, di ba? Mauuna yung mukha mo. Anyway, I lost consciousness for a few seconds. Then, pagising ko, I have injury na sa wrist. Na-dislocate siya.
I cried ng malakas, di ako makabangon, tapos masakit yung buong braso ko. Then this guy na di ko kilala, na nakatambay lang dun sa park, ang nagtakbo sa akin sa munisipyo. Kasi doon pa noon nakapark yung mga ambulansya for some reason at hindi sa health center, sabi niya. Then yun nga, tinakbo na ako sa hospital. I never saw that man again, and up until now, I still wonder kung nasaan na siya. I'm so thankful that he was right there in the right place at the right time. Sana laging masarap ang ulam niya and super blessed siya ng universe kung nasaan man siya ngayon. Aww. Aww. Diba? Another pagtulong ng ating ka-vibes para kay Avantgarde. Anyway, kung sino man si kuya na tumulong kay Avantgarde na idala siya sa ambulansya nung mga time na yon, you pass the vibe check. Mga pala mga ka-vibes, abangan nyo rin ako every Tuesday and Thursday ng 9pm to 12 midnight sa aking bagong programang Safe Sound. Ayan, pwede tayong mag-usap ng mga deep na ano, na usapan. Gano ka deep? Charis! Charis! Oo, yan. Kakasimba lang po natin. Magdasal tayo po. Charis! O, baka mano ako dito, maka-cancel ako. Bago yan mga ka-vibes, makinig na muna tayo ng mga bagong tugtugan ngayon. Sabi ko nga kanina, let's have a short break from throwback music. Let's listen to the song Timeless by The Weeknd. Again, this is Yeah Baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: that's Medicina by Zild. You're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. This is still your baby DJ Betty ng Vibe Check ng Vibes, where we check the vibes and feel the good vibes. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating GV Spotlight kung saan ibibida natin ang mga ka-vibes natin na deserve ng spotlight sa mga kabutihan nilang ginawa sa ating kapwa ka-vibes. Ayan. At kung meron naman kayong mabuting ginawa at gusto nyong ibida on air, ayan, pwede kayong mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayong mag-message sa ating mga social media accounts. Just search GV99.1. Dumating na ba sa punto na ano, na meron ka nang hinahanap-hanap at feeling mo siya yung medisina mo? Ang harot, oo. Hindi po yun yung branding natin. Tuesday na po or Thursday, ganun na lang pag-usapan natin, di ba? Para naman kahit papaano, mga kaibigan natin dyang broken-hearted. Diba? Sige, pag-usapan natin yan ng Tuesday and Thursday ng 9pm to 12 midnight sa aking programang, bagong programang Safe Sound. At syempre, huwag nyo kalimutan makinig pa rin sa programang to, ah, Vibe Check ng 6pm to 9pm naman every Sunday. Eto naman! Eto na ang ating GV Spotlight for tonight. Another GV Spotlight story or good vibe stories. Eto from Daisies for the Dead. Ganda ng pangalan, ha? Sabi niya, na-mismanage ko yung finances ko nung first week ng first year college. To the point na yung allowance ko for 1 month, naubos ko in the first week. Tas as a lesson, hindi ni-refresh ng parents ko yung laman ng card ko. I had this one batchmate who is now a lifelong friend na hindi naman siya mayaman. Scholarship lang kung tutuusin. Ayan. And pinagkasya niya lang. Ano? And pinagkasya niya lang din yung baon niya. But decided to share his stuff with me until I can get to the end of the month. I made sure he is well taken care of. Even to this day, I'll take a bullet for my bro. Grabbing bromance. Pero diba? Ayun yung mga kaibigang ano, kaibigang pangmatagalan. Dahil dyan, kay bro, bro ni Daisies for the Dead, you pass the vibe check. Friendships natin for life. Ayan. At ayun, may mga friendships din talaga ako for life na hanggang ngayon sobrang sobrang sobrang thankful ko, dahil hindi man ako swerte sa pag-ibig, charis! Napakaswerte ko naman sa kaibigan. Sobrang proud ko sa mga ano, sa mga friends ko ng high school. Ayan, si Gara, si Shai, Bria, Jason, Harold, Kath, Camille. And hello, hello sa inyo lahat, FSG. Na sobrang weird ng pangalan natin. Dahil syempre high school, di ba? High school, tas gagawa kayo ng, ano, ng group name. Tapos, yun, wrong grammar. Wrong grammar po yung ginawa namin group name. Anyway, hello, hello sa inyo. At syempre yung mga newfound friends ko na nag-stick sa akin. They stood up for me. kahit na may mga naririgdig na sila sa ibang tao. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Kayong lahat ng mga kaibigan ko, you guys, pass the vibe check. Deserve nyo na palakpakan! deserve nyo to. Medyo nagugulat tayo sa mic. Opo. Anyway, new! Ayan, mga new trivia natin na gusto ko i-share sa inyo, mga ka-vibes. At actually, ito, madami din to sa mga... Ngayon, ginagawa natin to lagi. Ito. Alam nyo ba na mga leftover pasta has extra health benefits, mga ka-vibes? That's because it contains more resistant starch than fresh pasta. So thanks to this effect of cooking and cooling on the pasta starch structure, resistant starch has been linked to improved blood sugar control and better gut health. Ito na yung mga ano, yung mga ka-vibes natin, lalo na sa mga health conscious dyan, na yung mga kanin fini-freezer nila or fini-freeze nila tapos iniinit na lang nila pagkakainin na nila, kasi nga mas magiging okay yung mga resistant starch para mag-improve yung blood sugar control natin. Diba ang perfect noon? It's already 8:02 PM, mga ka-vibes sa buong Pilipinas. At sa mga friends natin dyan from... Excuse me. Paubos na yung boses ko, sobrang gulo ko this past few weeks. Sa mga friends natin dyan na nakikinig sa different parts ng mundo, hello po sa inyo. Pwede nyo pa kami pakinggan sa Mixler or Radio Garden. Just download the app and search GV99.1. At hello din sa mga kaibigan nating mga pang-online lang talaga. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Nasa TikTok tayo ngayon, naka-live. Kung gusto nyo akong tignan, ako lang, oo. Tingin kayo sa akin lang. Ang harot! Mali. Di pala natin branding to ngayon. Mabait pala tayo ngayon. Ngayon lang. Oh. Anyway, nasa TikTok po tayo. Search nyo lang at GV991FM. Maraming salamat sa ating listener and watcher right now, si Stephen Bernardo, na talagang every live nandyan siya. Maraming salamat po. Aww. Dahil dyan, Stephen, you pass the vibe check. Diba? Pang malakasang shout out. Ayan, from Prudent Employee naman, sabi niya, had a 7-hour layover in Ibiza to Rome, en route to Rome. Sabi niya, naisip ko, check sa town center, naka-backpack lang naman ako. Going to city center, no issue, but coming back to the airport at the dead of the night, problematic kasi cash lang tinatanggap sa bus. Last bus na going to airport, walang ATM, hindi daw siya maka-withdraw. May group of South American tourists on their 60s, nakita siya at they asked what my problem was. Ang ginawa nila, mga ka-vibes, ay they paid for my bus ticket. Aww. Ayan, sa mga tumulong na South American tourists on their 60s kay Prudent Employee, guys, you pass the vibe check. Thank you so much sa pagtulong sa aming kababayan na walang cash. Ay, ang dalas niyan ngayon. Diba? Lalo na sa era na to, lagi tayong walang cash. Pero yun lang. Ito pa, from Lalu_05, another good vibe stories from ka-vibes natin. Sabi niya, was an intern in Manila na uwian to and from Laguna. From 6-hour duty, bumili ako ng ice cream cone bago sumakay ng jeep. Sabi niya, was really exhausted and stressed that time. Super antok na rin. Then, tumutulo na yung ice cream ko, sabi niya. Nagdi-drip na sa kamay ko. Then, this old man in front of me gave me a tissue with all smiles. Really couldn't forget that moment. Diba? Obviously, hindi niya talaga nakalimutan yung moment na yun. Kasi hanggang ngayon, nasa-share niya pa din sa mga ka-vibes natin. And dahil dyan, kay Lolo na nagbigay ng tissue dahil alam niya nahihirapan na na tumutulo na yung, ano, yung ice cream na kinakain niya. You pass the vibe check. Babalik ako mamaya mga ka-vibes until 9 PM lang po tayo ngayon. Until 9 PM lang po si DJ Betty. Babalik tayo mamaya para ano, tuloy-tuloy na natin ang mga good vibe stories natin. Again, this is ya baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.
1: We are GV99.1.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
12: Eh ako niyag yung gawa nita.
11: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Mahiwagan sa buhay. We are Vini and you.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

And that's Glimpse of Us by Joji. Para sa mga friends nating yearners. Wait lang. Paano kaya? Diba? Friends natin na yearners dyan. Ayan. Anyway, this is your baby DJ Betty of GV99.1. Medyo ano, medyo nabingi tayo ako dito. Ang sakit sa tenga. Nagising ako doon. Ano ba yan? Anyway, it's already 8:31 p.m. mga vibes. We only have 29 minutes left bago ako magpaalam since hanggang 9 p.m. lang po tayo ngayon. At abangan nyo po ako this Tuesday and Thursday para sa aking bagong programang Safe Sound. Diba? Kung saan natin pwede pag-usapan ng deep. Charis. Ang harat! Pag-usapan natin ng mga buhay-buhay or anything na ano na gusto nating pag-usapan, lalo na sa mga oras na ganon. Diba? Yun na talaga yung mga oras na ano tayo, downers tayo, diba? Anyway, ayan. Again, mga ka-vibe, Suicide Prevention Month ngayon. Kung meron kang nararamdaman na, alam mo na yon, sobrang down mo, nahihirapan ka, hindi mo alam kung saan ka mag-reach out kasi feeling mo wala nakikinig talaga sa'yo. Okay lang na mag-seek ng professional help, mga ka-vibes. Laging-laging yung tatandaan yon. It's okay to seek for professional help. At nandito lang ako. Pwede kayong makinig sa aking programa. Kahit yung mga kakaunti, diba? Yung mga good vibe stories natin. Sana makapag-inspire sa inyo na ma-realize natin na natin. Kasi dinadamay ko na rin ang aking sarili, diba? Kasi may mga times talaga na super down talaga tayo. At yung mga storyang ganito, makakapag-realize kahit papaano sa atin na ang sarap talaga mabuhay kasi may mga taong kayang tumulong ng iba ni kapatid. Anyway, ayun lang naman. So, ituloy na natin yung ating GV Spotlight. Medyo nabibingit. Ano pong nangyayari sa mind? Parang ano lang, natamaan ko lang ng konti. Konti lang eh. And seek for professional help mga ka-vibes. At sa mga ka-vibes naman natin na may mga kaibigan na problemado, please, please, please, please, please, listen to them. Oo, diba? Notice those small signs na, alam mo yun, yung mga unusual nilang ginagawa. Minsan kasi may mga tao na ano, na sobrang saya sa, di ba, pang araw-araw, tapos biglang magiging malungkot or talagang mawawala sa scene. Tapos meron namang mga iba na sobrang introvert lang, tapos biglang magiging hyper. Magiging hyper, magbibigay ng kung ano-ano sa mga kaibigan. Na parang ano, alam mo yun, parang nagpapaalam. Tingnan natin yung mga konting, alam mo yun, kahit yung mga ano lang, mga subtle na signs na yan. At kahit kamustahin lang natin yung mga friends natin, malaking-malaking bagay na yun. Alam mo yung mga times na parang, kasi diba, ako na-experience ko kasi yun eh. May mga times talaga na parang feeling mo na wala namang makakausap sa'yo. Kahit simpleng kamusta lang or parang naisip lang ng friend mo na kamustahin ka lang, sobrang bigla ka na lang iiyak. Alam mo yun, bigla ka na lang iiyak kasi meron pa palang nakakaalala sa akin. Diba? Mga ganong feeling. Kaya, kamustahin natin lagi yung mga kaibigan natin. At syempre, huwag natin silang husgahan. Utang na loob. At kung ang pagtulong mo sa kanila, diba, syempre, nag-offer ka ng help, gusto mo silang tulungan para mag-seek ng professional help, lumapit na sa mga ano, mental health professionals, diba? Or doctors. And, tapos, tinatanggihan ka pa nila, give them time.
Give them time. Pero wag naman nating husgahan yung mga ano, mga nag-offer ng help, 'di ba? Parang ano no. Hindi ka naman niya gina-judge eh, pero nakikita niya lang talaga na nasa ano ka na, nasa stage ka na na sobrang gulo mo na, parang ganon. Ayun lang naman, ayan, share pa tayo ng mga good vibe stories para naman ma-uplift yung ating mood. Kasi sabi ng mga ano, mga nasa TikTok live, mukha daw akong inaantok. Mukha daw akong malungkot. Ganyan po talaga yung itsura ko pag normal. Yung magano lang, pag chill lang. Ano, chill lang talaga ako. Anyway, from Starlight, sabi niya, back in high school, may baon ako pero kanin lang. Walang ulam. Wala rin akong pambili kasi walang baon na maibigay parents ko. So, when we eat our lunch now with my friends, I kind of distance myself para din nila makita na wala akong ulam. Pero they still saw it and binigyan ako isa-isa from their lunch, and alala ko pa while eating, naiyak ako kasi it was just so heartwarming being cared for during your lows. Diba? Diba ang sarap sa feeling ng mga ganitong bagay? Diba? Tama ba? Mga sobrang konting bagay pero sobrang laki ng impact sa tao. Pag-abot ng ano, pag-abot ng tissue, pagkakamusta, pagbigay ng kahit konting pagkain, or pagkaalala mo lang sa isang tao. My God, makakaligtas ka ng isang buhay. Ayan. Dahil dyan, sa friends ni Starlight, guys, sa mga friends natin dyan, you guys pass the vibe check. Medyo nabubulol-bulol na tayo dito. It's already 8:38 PM, mga ka-vibes. Kung may mga stories pa kayo na ano na gustong i-share sa atin on air, ayan, pwede kayo mag-text yung mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa ating mga social media accounts. Just search GV99.1. At syempre, naka-live tayo ngayon sa ating TikTok. I-search na lang ang GV99.1 or at GV991FM. Ayan, nandito po ako. Oh, may flowers ako. May flowers sa mukha. Nabasa. May follow-up pala si Starlight, hindi natin nabasa. Sabi niya, ang dami ko pang memories na ganito when I was younger, and I would always, always be so grateful for it. Kasi this random acts of kindness helped me get through so many things. Kaya I learned to treasure friendships so much. Diba? Sabi ko sa inyo, mga simpleng bagay na ganito, lalong-lalo na galing sa kaibigan, napakalaking impact. Sa mga friends natin dyan, again. Again, again, and again, again. And again, again, again. At nabit na tayo. Ang dami again nun. You guys passed the vibe check. Paliktugtugan muna tayo, mga kapay. And baliktugtugan muna tayo, mga ka-vibes. Let's listen to Pasilio by Sunkissed Lola. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: and you're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. Sana mga ka-vibes, nakita nyo na yung mga palagi nyo, di ba? Yung mga pipiliin nyo palagi. Anyway, this is still your baby DJ Betty. At magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa ating TikTok live. At nakinig mula 6 p.m. until 9 p.m. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday na 9 p.m. to 12 midnight para sa aking bagong programa na Safe Sound. Doon tayo mag-chill talaga at pag-usapan ang mga, alam mo yun, mga hinanakit natin sa buhay. Charis! Anyway, andyan na si DJ Young, mga ka-vibes! Abangan nyo si DJ Young ng 9 p.m. to 12 midnight para sa kanilang bed hours ba yun? Bedtime hours! Mausapang pang ano, pang kama. Anyway, paalam mga ka-vibes. Sa susunod ulit, sa Tuesday ulit, at Thursday. Bye!
1: We are GV99.1.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: BND ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. BND ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: You are currently listening to GV99.1.
12: Your good vibes.
13: Bakit right med ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
18: Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: It's Melee.

0: It's 10 p.m.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: Your ultimate rewind of pop and slow jam. And slow jam.

Sure Richie. Ayan. Hello to you, Sure Richie. Sabi niya, hello po, DJ Young. Hello, hello. Thank you so much for joining and watching me live sa ating TikTok account. It's my first time. Alright, anyway, so mga ka-vibes, since we are now live, and our topic for our program tonight, the bed hours, it's gonna be anong kwentong sleepover mo? Ayan, hello, sino yun? O diba, hindi ako talaga marunong. My God, DJ yan, napag-iiwanan ka na ng panahon. Anyway, hello to Vasi from Finland. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Finland. Thank you so much for having your time. I mean, may time kayong panoorin ako. Thank you, Vasi. Okay, now going back to our topic, ang ating topic for today or for tonight, again, it's anong kwentong sleepover. Ayan! Pag-usapan natin yung mga past sleepovers natin. Ayan. Vasi, hi to my husband daw, sabi niya. And ano to, si... Gian Carlo Martin, sabi niya, good evening DJ Young, good evening to you too. Okay, now let's move on. Ay, si Beshi ba to? Beshi! Hello Beshi! Thank you so much for watching. I missed you. Nakakainis ka. Anyway, let's now move on. Okay, I do have a lot of chats. Ayan, I received, actually itong topic ko to, last week pa to eh. Hindi kasi hindi kasi ako nagpapasok. Sensya na mga ka-vibes ha. Busy tayo sa trabaho. Ayan. So, eto yung mga nag-share sa atin ng kanilang mga kwentong sleepover. Ayan. So, simulan natin kay... Ano ba to? Hindi siya nagsabi yung pangalan. O siya, sige, okay lang. Sabi niya, sleepover daw. Pero wala namang natulog. Yun lang. From 10 p.m. hanggang 5 a.m. puro kwentuhan, tawanan, chismisan, at food trip. Which is the best, di ba? Akala namin tulog na yung isang friend namin. Ano sabi niya? Hindi, bali. Tapos, nung sunrise na, saka pa lang kami nakaramdam ng antok. Yun lang. Diba? Normally kasi ganyan talaga eh, 'di ba mga ka-vibes? When we do have sleepovers, nawawala yung ano eh, yung mga alam mo 'yun, yung nawawala yung antok kasi yun yung time na magkakasama kayo together. Okay, just want to say good evening DJ Young. Paki-greet kami dito sa house ng wife kong si Cecil Martin. Iba pala to, hindi pala si Beshi ko yun. Sorry, si Gian Carlo pala yun from Tarlac. Ayun, I thought ikaw yung Beshi wap ko na nasa ibang bansa. Okay, hello to you, Gian Carlo. Thank you so much for watching. Sabi naman ni Sure Richie, nakakatuwa naman po ang program nyo. Good vibes nga po talaga. Thank you so much, Sure Richie. I'm glad na nag-enjoy ka since it's my first time here sa TikTok. Okay, now let's go back sa mga texters or chatters natin. Chatters! Ayun. Actually, ganun talaga, no? Kapag nag-i-sleep over, nawawala yung ano, yung antok. Pag you're all together, tapos naka-PJs kayo, di ba? Minsan may mga PJs party pa yan, di ba? Ayun. So, zombie mode ang peg ng mga nag-sleep over kasi puro chismisan. Yun yung masarap dun eh, yung mga chismis and all. Okay, ito naman. Galing ito kay Genesis. Sabi niya, midnight food trip daw. Ayan. Ang pinaka-memorable sa sleepover namin, yung 2 a.m. pancit canton, which is very common. Diba? Very common yan. Kasi yun yung pinaka-madaling lutuin. Diba? Yung pack. Oh, tapos sabayan mo ng sunny side up. And then with the biscuit. Biscuit or pandesal na mainit. Kau! Asa na ba yung ano ko? Ayan o. Ulit eh. Pandesal na mainit! Masarap talaga yarn. Okay. And then, akala namin tulog na yung isang friend namin. Yun pala, gising siya buong time. At naririnig lahat ng secrets namin. Bakit kasi may pa-secret, di ba? I thought sleepover, kwentuhan. Bakit may pa-secret kayo? Dapat
That's the time that you're going to bond with your friends. Share your secrets, share everything, di ba? Kasi, ano yun eh, kumbaga, it's your, what do you call that? Kung may me time, may us time, di ba? So, kumbaga sabi nila, make the best out of it, make the most of, basta yun na yun. Oo, yun na yun. Alam nyo na yun, mga ka-vibes. Hindi ko lang talaga alam kung paano yung buong sentence. Pero, gets yun naman yun, di ba? Okay. Alright, next. Sabi nito ni Ermi. Ayun. Ermi, sabi niya, nabuking. Bakit kaya nabuking? Nung sleepover namin, nag-uusap kami about our crushes. Akala namin tulog na yung isang... yun pala yung sinasabi niya. Got it! Yun pa... Ba't yun kasi hindi ko binasa yung caption niyang nabuking? Meron pala silang little secrets. And then nalaman ng friend nila, baka yun yung crush niya. Oh my God, I so love it. Okay. So, ito naman yung midnight food trip. Yung sa Pansit Canton. Nagkaka-shuffle-shuffle na eh, no? Sabi niya, tahimik kami nagluluto kasi baka marinig ng parents. Pagdating sa kwarto, amoy na amoy buong bahay. Actually, totoo yan. Alam mo yung pag nagluto ka ng Pansit Canton, wala pa yung wala pa yung sahog, mga ka-vibes. Yung palang pinakuluan mo lang palang yung pansit, di ba? Tapos pag binuksan mo, pak, maalingasaw na yung amoy ng pansit canton. Pag sinali mo pa yung oil, yung kanyang seasoning, and everything. Ay! Chili mansi! The best! Nagutom pala eh. Gian Carlos, sabi niya, fresh na fresh ka, parang viper ka. Hindi tumatanda ka, DJ Yang. Viper? Baka vampira. Bakit viper? Ikaw talaga ganyan, Carlo. Hindi ko alam kung may sarili kang lagwahe dyan sa inyo, no? Okay. Thank you so much, Gian. Okay, now let's go back sa ating chatters. Ayan. O, ito naman. Share naman ni Robin. Ayan. Robin from the U. Sabi niya, nagkwentuhan kami ng horror stories bago matulog. Ang ending, walang gustong matulog, mag-isa. Nagsiksikan kaming lahat sa isang kama hanggang umaga. Well, that's nice, no? Kasi I also have this kind of sleepover. Actually, hindi naman siya sleepover. May mga moments na kaming kwentuhang kakatakutan. Actually, just yesterday, ayan, yung mga ka-team ko, ayan, sa work, ayan. Ewan ko, ang alam ko, pinag-uusapan namin yung birthday ko. This is coming. Bitinin ko kayo dyan, ayan. Nag-invite kasi ako that I'll be bringing food sa office, sa work, and then sabi ko sa kanila, kayo na bahala sa rice, ako na bahala sa ulam. Ayan. It all started sa ganon. Hindi ko alam bakit nag-end up kami sa tatakutan. Kung ano-ano na mga pinag-share ng mga kasama ko. Ayun, ang ending, pagka-uwi, ayun, takot na sila. Ayaw din nalang lumingon sa side mirror, sa rear mirror nila kasi daw baka ano pa yung mga makita nila. Which is, kami-kami lang din naman ang nagtakutan sa sarili. Kaya ayan, natakot kami sa sarili namin. Anyway, maganda yan, no? Maganda yan. Maganda yung magtakutan. Anyway, I mean, maganda yung nagsishare kayo, di ba? Tapos, kayo-kayo lang din yung nakakatukan, nagtatakotan, which is very funny. Okay, hello to you, Rafa. Sabi niya, hello po. Hello to you. Kay Angel Ruth. Ayan. Hello, thank you so much for watching. Now, let's move on again. Ito naman, kay Brit. Hello, Brit. Sabi niya, Brit, during our sleepover, nagkaroon kami ng heart-to-heart talk. Doon nag-confess yung friend ko na matagal na pala niyang crush yung isang kasama namin. Hindi na natuloy kami nakatulog sa excitement. Oo naman! Sino ba mang hindi ma-excite kapag crush na ang pinag-uusapan, di ba? I believe, kahit anong age pa yan, kapag crush yung pinag-uusapan, di ba? Talaga naman yung moment, talagang
yung excitement, yung kilig factor, yung hindi naman ikaw yung nandun sa situation, pero kapag once na nagkwento yung friend mo about their crush, diba? Parang feeling mo ikaw yung nandun eh, diba? Pati ikaw na-excite ka, pati ikaw gusto mong mag-plan for them, kung meron nga time na pinag-uusapan lang yung crush na kinindatan ka or tinignan ka lang, feeling mo kayo na, diba? May mga ganong moments. I also have that kind of moments and it's really, really, really amazing. And kilig factor talaga yon. So, from time to time, no, dapat tayo mga ka-vibes. We also, kahit wala man tayong mga crush, pag-usapan lang, di ba, kung kumusta yung mga crush na before. Kasi it helps, di ba? It helps, alam mo yon, may tawag doon eh. Pero hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung excitement, yung joy. Yung ito na naman si DJ Young, hindi na naman makita, hindi na naman mahanap yung tamang term, pero alam niyo na yan mga ka-vibes, kayo pa. Ayun. So that's the secret confession which I also had, 'di ba? So I can relate to you, Brit. Sabi ni Sure Richie, dapat kapag crush mo, ligawan mo, tapos po, bigyan mo social security para secured. Akala ko yung ano na social security system na yung bibigay mo. Okay. Agad ba tayo pupunta doon, Sure Richie? Di ba parang ambilish naman ng mga pangyayari, crush mo pa lang tapos gusto mo na agad ligawan. Siguro ano, one step at a time. Kasi may iba kasi, ako ha, based on my experience and based dun sa mga na-experience din ng mga tropa ko, there are people kasi na kapag nalaman nila na crush sila or what, sometimes, alam mo yon yung may parang may pag-hold. Oh, teka, may mga ganon. So, parang for me, siguro, take time. Wag na muna siguro agad ligaw-ligaw. Wag muna agad sabak-sabak na ganon. Diba? Baka kasi mabigla. Diba? May mga ganon. Pero may iba naman kasi, hindi ko naman nila lahat ha, pero may mga kalalakihan kasi akong kilalang ganyan na pagdalaman na crush sila, diba, ng isang babae, tinatake opportunity nila yon. I mean, ginagrab nila yon, tinatake advantage nila yon, yung weakness ng girl. Pero hindi ko naman nila lahat. Pero kung tinamaan ka, congratulations to you. Okay, sabi ni, sino ba to? Naglulobat ang ating, phone. Wait lang, ha. Sabi ni Kapampanga, wala na. I'm so sorry, mag-message ka ulit para I could read your chat. Sabi ni Koy Tang, sabi niya, pa-shout out po, boss. Ayan. Hello to you. Shout out to you. Hello and thank you so much for watching. Alam mo talaga si DJ Young talaga, pag talaga hindi na madalas sa GV, hindi na marunong magkalikot ng mga kung ano-ano. Well, anyway, I only have like 4%, but hindi ko nagawang i-charge ito. How can I? Well, anyway, pag namatay ito, alam nyo na mga ka-vice, kaya bibilisan na lang natin, ha? Sabi ni Kapampangan, hindi ko mabasa eh, sabi niya, kapag kumakain kami ng barbecue sa labas, sa kanya laman sa akin. Sa kanya daw yung steak. Nakakain mo ba yung steak? Bakit naman? Dapat half-half, diba? Kunyari, kung buo, kasi yung barbecue mahaba yan, o di half kayo. Pero siguro dahil gusto mong babusog siya, yan binigay mo lahat. Pero huwag mo naman kainin yung steak. Baka matusok ka. Okay. Sabi ni May, shout out po, Helen Datuin. Hello, hello, hello po kay Helen Datuin. Ayan. Nasa radio ka po ba, boss? Koy, ano to? Sabi niya ni Koy Teng Borod, Boroday. Sinong boss? Ako? Ayan. O, nasa radio station si DJ Young, ang inyong forever young, dito yan sa GV 99.1. And thank you so much for watching. Dapat may joke para masaya. Good vibes talaga. Sabi yan ni Sure Richie. Yes! Okay, now let's go back sa ating mga ka-vibes na nag-share. Sabi naman dito ni
Faye, sabi niya, favorite childhood memory ko talaga ang sleepover. Simple lang, pajamas, snacks, movies, kwentuhan at tawanan. Wala pang social media noon, correct. Kaya talagang bonding hanggang makatulog. Actually, that is true, no? Kasi kami, way back, pag nag-sleepover kami, meron kaming phone, pero hindi pa yung ganito, ha? Yung mga touchscreen na ganyan, ha? Hindi pa ganun ka-high-tech. Oo, yung mga tipong takatak. Alam mo yun, yung mga keyboards na tumutulog-tulog na ganun. So, ganun pa yung sa amin. And normally, if me and my friends were together, lalo na pag may sleepover, yung phone talaga, hindi naman nakapatay, pero nakatago yan, hindi talaga namin nilalabas. Kasi that's the time na, alam mo yon, na as in talagang sinusulit namin yung time. And that's true. Oo, diba? It's really, sabi nila yung 100% ng attention mo nandoon sa inyong lahat na magkakasama kayo all together sa isang room. Kung hindi man isang room, isang sala or kung ano man yan. Okay. Sabi ni Mr. DJ, good evening DJ. Hello, ganda niyo po. Ay! Small things. Thank you so much. Ayan. O sabi naman ni Shuri Chi, may share siya. Para sa mga girls, hanap kayo yung may sariling bahay para hindi kayo nakikiintindi sa biyanan mo. Alam mo si Shuri Chi, ha? Meron ka bang experience? Bakit masyadong malalim ang iyong mga sinishare? Anyway, that's alright. I mean, that's okay too. Yung iba naman kasi, they are fine naman kahit na nasabihan sila or whatnot. It's actually a different perception ng mga tao. Ayan. Okay. Now, moving on. Here's another one. Galing ito kay Michelle. Sabi niya, akala ko tulog na silang lahat. Kaya nag-practice ako ng singing sa harap ng salamin. Yun pala, may dalawang gising at pinapanood ako. Hindi na ako kumanta ulit buong gabi. That is cute, diba? At saka bakit mo nagkahaya if you have the voice or kung hindi naman sinasabing if you have the voice, pero kung carry mo namang kumanta and friends mo naman sila, so, diba, might as well maki-jamming ka na rin sa mga friends mo. That's nice, diba? Sharing your talents with your friends. Okay. Next, galing ito kay Pai, sabi niya, parents ruined the party. Yun ang kanyang caption. Sabi niya, sobrang ingay namin hanggang madaling araw. Biglang bumukas yung pinto at sinabi ng nanay ng friend namin, sleepover ba yan o convention? Ayun, instant silence kaming lahat. Aww, nasira yung vibes, ba? Diba? Oo, talaga may mga ganyan. Baka naman kasi sobra namang ingay nyo, diba? Or mga tipong, what do you expect? Kung baka naman yung bahay hindi ganun kalaki, tapos bigla ang ingay nyo pa, diba? O, nakabulabog talaga kayo kasi kung madaling araw kayo nagkwekwentuhan, nagtatawanan pa kayo, nagsisigawan pa kayo or whatnot, talaga naman kakatukin talaga kayo ng nanay ng may-ari ng bahay. So, let's be sensitive. Ayan. If hindi natin bahay, kaya nga tayo nakikisleepover, dapat we should also respect the space, respect the people who's sleeping na, di ba? And respectin natin yung mga magulang or kung sino mang mga taong nasa bahay na yon, di ba? Hindi lang naman kayo yung may tao. Not unless kung nakipag-sleepover kayo and then kayo lang ang nandoon sa bahay, go! Kahit magsigawan kayo, magdamag! That's fine. Well, kung ang kapitbahay nyo naman magreklamo, well, ibang usapan na yon. Okay, next. Sana ba to? Ayun, sabi niya, ay, asan na yung ibang question? Ba't nawala? Okay, let me just check other... Okay, lipat tayo ng ibang chat. Okay, so sa mga ka-vibes natin, if you also have an experience, sleepover before, or if you are planning on a sleepover, might as well share your experience, share your thoughts, maybe you can ask questions to us. All you have to do is just... You can also comment on our live TikTok
You can also send us a text message or maybe call us at these numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ayan. Anyway, bago nga pala ako mag-proceed and bago mawalan ng power itong cellphone na hindi ko naman charge kasi 1% na lang, let me just go ahead and greet my teammates. Ayan. Oh, kasi kanina nag-chat sa akin si Leo eh. Ayan, sabi niya, DJ Young, sabi niya, mag-ano ka ba? O, ayan, pa-shoutout daw. Nangunguna! Ayan, nangunguna dyan! Si Leo Mar. Ayan, shoutout to you, Leo Mar. And then sa Team Kebs or Team Kevin, to our TL, to our awesome TL. TL Kevin, ayan, and then andyan na nating mga ka-teammates na si Chan-chan, ayan, and then si Neo, si Gerald, si Kai, and then si AK, hello to you AK, kay RJ, kay Bap-Bap, ayan, kay Jay or Jervy Bulanadi, and then kay Joshua, kay Carl, kay Marco, kay To, ay, hindi pala ito si To, pero tinuto rin namin siya. Okay. Kay Mike, kay Pearson, kay Troy, ayan, si Troy, Mr. VTO, kay Vlad, kay Sander, or kay Vash, kay Id, si To. To, ayan. Hello to you, To. Ayan. Thank you so much. Ito ko na papa, thank you. I mean, shout out to all of my ka-teammates, which is Team Kevin. Ayan. Okay, so now mga ka-vibes, I'll be actually cutting off muna and I'll be back na lang later to read some of the chats or some of the things that na-share sa atin ng mga ka-vibes natin and I'll get back to you. Alright? But for the meantime, mga ka-vibes, I'll be continuing playing good music just for you. Alam niyo naman, pag Sunday, it's actually a Sunday backtrack or rewind tayo dyan. Napakinggan niyo naman yung mga pa-backtrack songs natin, di ba? Okay, so sundan na natin yan. Na-miss ko kasi itong grupong boy band na to. There you go. This is the Backstreet Boys with their song, As Long As You Love Me, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: GV99.1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: like.
1: The station that is all about the goodbyes. GB 99.1.

0: and I'm almost in the night.
1: Good morning. Good morning.
0: Sa buong Pilipinas. It's 6:12 ng umaga. Welcome to your one and only Good Vibes Station, GV 99.1, making you feel good. Anytime and anywhere. Umulan man o umaraw, but preferably umaraw. Maganda-ganda ang sinag ng araw. Laba-laba na. At dali-dalian ang pagpapatuyo ng mga damit. Para ma-reload naman natin yung mga cabinet natin. Ano? Tagal na nakatambak niya na. Bilis-bilisan. Baka masalisihan na naman tayo ng pag-uulan. Habang masanting yung slag na ningal doon. Mamamipitan na. Tayo ho'y maglaban na. Buksan na ang mga bintana at mga pintuan. Matanggal-tanggal naman yung mga amag-amag sa damitan, sa mga cabinet. Lalo na kung maraming, ano, maraming kahoy sa loob ng iyong bahay. O gawa ng kahoy ang iyong bahay. Diba? At marami hong mga molds. Oo nga, nasa loob na nga yung mga gamit ko. Yung mga kita ko, yung mga ilang bag gumi-amag. Ano yun? Eh, sa ano yan? Sa lamig ng panahon, ha? The moisture in the air is what causing that. Tsaka ano ho yan, ha? Hindi ho safe ang marami hong mga amag sa bahay. You have to clean and get rid of those. Baka ma-inhale nyo yan. Okay, it's not gonna be good for your respiratory system. Aba, aba, sumahan nyo ako till 9 o'clock today on a Monday. It's the 14th of September 2026. So yung mga greetings at requests, ipadala nyo na ho. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At dahil bare months na. Dahil? Ano yon? Ano yung KG? Dahil? Dahil nga ni... Dahil bare months na. Tayo ho'y nag-uumpisa ng magpatugtog ng inyong mga paboritong awiting pamasko. That is why I'm bringing you and I'm giving you Ariana Grande's version of Santa Tell Me. Ako po si KG Boy. Ito lang sa nag-isang Good Vibe Station, GV 99.1.

We got a good vibes and a headlines about the morning roundup. Saw us spawn at 6:45 ng umaga. Welcome to the show. At the Bonag Isang Good Vibes Station, GV99.1. Sabay na papakinggan sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Maganda umaga ho sa inyo. Hoy, back to school at back to work na ha. Maganda-ganda na ang sinag ng haring araw. Pero alam ko may mga lugar pa rin hong submerged sa flood water. Ano? Sana ho'y bumaba na ho yung level ng baha dyan sa inyo. At mas mabilis na ho sanang gumanda. Para makabalik na rin ho tayo sa dati. Ano? Pero matapos ho sana itong mga sunod-sunod na pag-uulan at mga perwisyo ng baha. Naway bukod sa pagbangon, mabago ang kailangan baguhin, ma-improve ang kailangan ma-improve dahil yan. Yung mga problema na yan hindi ho deserve na kahit sino mahong Pilipino. Ano? Okay mga ka-vibes, may pabatid sa publiko ang ano, City of San Fernando ha. Yung klase sa elementary at high school sa mga pampublikong paaralan sa City of San Fernando suspended mula ngayong araw hanggang bukas, September 14 to 15, 2026. Alinsunod daw yan sa wellness break ng DepEd para sa mga guro. Ang kautosang ito ay batay sa Department of Education, Order Number 009 Series of 2026, kung saan nakasaad ang wellness break para sa mga guro upang mabigyan sila ng oras na makapagpahinga matapos ang Term 1 sa ilalim ng 3-term school calendar in basic education. Yan ho'y sa ilalim ho ng DepEd sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school. Okay? 6:47 oras sa buong Pilipinas. Sa mga nag-aabang ng Facebook Live, wala pa ho ha. Hinihintay po ho namin yung pag-ayos ng aming internet connection at nako, pumupugak-pugak na naman. Mukha na, alubog ba yung mga linya natin dito? Ayaw sumindi. Standby lang ho kayo. For the meantime, pwede ho kayong mag-send ng inyong mga mensahe.

0: Magandang Batanes at Babuyan Islands dahil ho sa easterlies, partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Okay? So yan ho ang atin hong aasahan na lagay ng panahon today at ang atin namang hong sunrise kaninang 5:45 at sunset po natin mas napaaga 5:59 po mamaya ho. Yan ho ang ating ulat ng panahon. Okay? Ay kayo naman ay mag-ulat naman sa akin. Kamusta naman ho ang inyong buhay-buhay? Sana ho ay maganda ho ang inyong kalagayan mga ka-vibes ano? Maganda umaga kay Milagro Soriano pa ho na lagi nakikinig sa programa. Na nagre-request ng chinito ni Yeng Constantino. We'll try to squeeze that in, okay? Maganda umaga rin kay Nanay Pints Jackie on our text line. Good morning and God bless you too. Oh yan, please make use of our text line for now. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. 4830 says, good morning KG, alang Facebook.
1: Sagli, sagli lang.
0: Inaayos lang ho dahil, magpasensya nyo na ha. Mabating na sana yung tuluyan ng habagat, mapagal maglinis. Ayun na nga, kasalukuyan, wala na hong habagat, ang meron ho easterlies. Pero syempre, it's the monsoon season eh. Habagat season eh, maaring ngayon eh, wala. Pero hindi natin alam sa mga susunod ho na araw o panahon. Hindi natin alam, mamamalaya natin eh. Umura na naman pang habagat, tama alun eh. Otakay kasi, yan naman, alam nyo, ang pag-asa kasi, forecasting. Forecasting ho yan, pero it's not 100% na kung ano ang sinasabi ng pag-asa, yun talaga mangyayari. Wala pa tayong ganun teknolohiya sa Pilipinas, sobrang accurate na 100%. Sasabihin pagka sinabi ng pag-asa, uulan talaga. Diba? Eh dito nga eh, kung kailan nga walang bagyo, doon pa malakas ang pag-uulan at doon pa nagkakabaha sa mga iba't ibang lugar. Diba? Tama minsan naman, pag may bagyo, signal number pa nga minsan eh. Pero, baka very very light naman ang ulan. Diba? Parang wala pa tayong ganun technology sa Pilipinas. Ano? Isa rin yan sa mga wish list ko. Diba? Yung weather forecast accuracy. Sige, mga ka-vibes. Siguro si Ate Riza itong nag-text. Ate Riza, ikaw ba itong nag-text? Let me know nga. Oh, update nyo ako sa inyo mga araw-araw. Mga nangyari sa inyo ngayong weekend na ito. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Halimbawa, kami kahapon, we went to Manila. Gada-gada panahon. Pero nung pa-uwi na kami, bumuhos ang ano eh, kakaunting ulan eh. Yun yung sinasabi ko, diba? Ano eh, kumbaga sa tao, itoyo eh. Itoyo minsan ang ulan, ang panahon natin eh. Minsan na sobrang init, tapos biglang uulan. May malala ang mood swing ng panahon, diba? Pero di kagaya ng tao mapapakalma mo, masusuyo mo ang tao. Pag tinutoyo, tinutopak. Ang panahon, hindi mo magagawa yun eh. But, what we can do is, you know, prevent, you know, yung mga damages na posibleng maranasan natin. Kapag, yun eh, expect natin na magiging malakas sa mga pag-uulan, di ba? Ano ang ibig ko sabihin? Yung pangangalaga sa kalikasan, number one. O, yan na. Naka-live na tayo, ha? Pwede nyo na hong panoorin ang programa to those who are waiting for our Facebook Live. Baka lifetime na po, pwede na ko pong manalbe at maglakwan karengke kayong komento kung karengke kayong pabati on Facebook Live, okay? But before we move on, batiin ko lang yung aking ate all the way from Winnipeg, dyan sa Canada. Eh dahil ngayon ho ay ika-35 anyos na ho niya. In fairness naman sa pamilya namin, ano? Talaga pinagkakama lang ho kaming 10 years younger than our age. Oh. Lupa ay parang 25. At sa lahat ho ng mga nag-birthday ngayon, lalo na ho sa aking ate, aking insan, aking panganay-insan sa mother side na nag-birthday ho ngayon, batiin lang natin si Claudine Yutuksanga. It's her 35th birthday today! Happy birthday! Ay, kwentuhan ko lang kayo ng mabilisan dito kay, ano, ha, kay sa aking ate. Ha. Kasabay ko itong, ano, lumaki. Mas lumaki nga lang ho talaga. Kasabay ko ho itong lumaki. No? At parang kapatid ko na ho ito, kaya ang tawagan ho na yun, ha, ate. Ate ko ho yan. Yan ho yung may malaking impluensya ho sa akin pagdating sa pagbabasa. Sa kanya ho ako humihiram dati ng mga libro na babasahin. Kaya nga yung mga unang libro kong natapos, anong tawag dito? Tuesdays with Maury. Yan, mga nakakayak. Tabasan nyo na ba yun? Nakakaiyak na libro ng Tuesday with Maury. Tuesdays with Maury, tama? Ang galing lang sa kanya yun. Ihiram-hiram ko lang. Tapos, Twilight Saga. Mga girly-girly. Twilight, yan. Ano ba ba? What did I read because of her? Madami, Game of Thrones, pero tinutulugan ko lang, hindi ko yata natapos. Oo, nakaantok talaga kasi. Ano ba ba? What is that again? Catching Fire. Anong title nung movie series na yun na novel tapos biglang naging movie series. I forgot what it is. Yung si Katniss Everdeen. Ano ba naman? Si senior ano na ako, ha? Senior moment na ako. Basta, influensya sa akin. A very independent and smart woman. Tila ba, nung bata kami, lahat na lang alam niya kung ano ang gagawin at didesisyonan. Ka-independent yan. Happy birthday, ate! And to all those who are celebrating their birthdays today, lalo sa aming Ate Claudine, wish lang namin, kasiyahan. Kasiyahan ng puso. Kasiyahan ng bulsa. Kasiyahan ng bank account. Very generous kasi yan, di ba? Pag yung mga taong generous, maraming biyaya, sinishare niya yan. Oh, happy birthday! And may you have more birthdays to come, and may the good Lord always bless you. Kayo na nandyan sa Canada, sana umuwi na kayo. Umuwi na muna kayo. Pag-bakasyon kayo ulit, at mahal ka namin. 6:57 ang oras sa buong Pilipinas. So, ito na nga, instant shoutout na nga tayo. Hello, Kai! Anong tao dito? Nanay Pines, nagre-request ng Die With A Smile, si Medi Sarmiento Torres. Sabi ni Ate Risa, ba't di ko daw kantahin yung kinanta ko sa Facebook? Nag-upload kasi ako ng, alam niyo, pag ako'y naiinip, ah, di ba? Nag-upload na naman kasi ako ng cover sa Facebook. Napakanta ni Ate Risa. Oh, maganda na ang panahon! Sirain ba natin? Song challenge tayo today, guys! Hello to Gianna Mirela Zapata, kay Ma'am Aida Carano. Oh, good morning po sa inyo. Dali lang, babarkada na naman tayo at balitaan na nga tayo. Ano ba yan?
2: The morning roundup headlines.
0: Choper ng Angeles City, hindi sasali sa nationwide transport strike ngayong araw.
2: The morning roundup headlines.
0: Mayor ng Santa Ana, umapela ng pondo sa umano'y kakulangan sa flood control habang lumalala ang pagbabaha.
2: The morning,
0: Attorney Mads Carpio, asawa ni VP Sara Duterte, tinuring na posibleng pangunahing testigo sa impeachment trial.
2: The morning,
0: at Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano nagbalik na sa Pilipinas matapos sa maikling biyahe sa Singapore.
2: The morning,
0: ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
2: The morning,
0: Mananatiling tuloy-tuloy ang pampublikong transportasyon sa Angeles City ngayong araw ng Lunes, September 14, matapos kumpirmahin ng lokal na pamahalaan na hindi sasali sa nationwide transport strike ang mga lokal na tsuper ng passenger jeepneys. Ayon sa Public Transportation and Regulatory Office of PTRO ng lungsod, magpapatuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan upang matugunan ang pangangailangan ng mga commuter at residente ng Angeles City. Sinabi pa ng PTRO na nakahanda ang kanilang tanggapan na bantayan ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada at tumugon kung magkakaroon ng anumang aberya sa daloy ng trapiko. Bagamat hindi makikilahok ang mga lokal na tsuper sa tigil pasada, patuloy pa rin imomonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon upang mabilis na makapagpatupad ng kinakailangang hakbang sakaling magbago ang kondisyon ng mga kalsada. Patuloy din ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga transport group at iba pang kaugnay na tanggapan upang mapanatili ang seguridad, kaayusan at tuloy-tuloy na serbisyo sa pampublikong transportasyon para sa mga Angeleños. Umabela si Santa Ana Pampanga Mayor Dinan Labung sa gobyerno at mga kinauukulang ahensya na maglaan ng pondo para sa pangmatagalang flood control projects matapos makaranas ng malawak ang pagbaha ang bayan dahil naman sa habagat. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, nasa 9,000 families o halos 27,000 individuals ang naapektuhan ng pagbaha sa Santa Ana. Nahirapan ding madaanan ng mga sasakyan ng ilang pangunahing kalsada na nakaapekto umano sa pagbiyahe at kabuhayan ng mga residente. Ayon kay Labong, umano'y wala daw natanggap na pondo para sa flood mitigation mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang Santa Ana at karatig bayan nitong Bacolor. Dahil dito, hiniling ng alkalde kay Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzalez na isulong ang pangangailangan ng kanilang bayan sa budget hearing. Nanawagan din siya kay DPWH Secretary Vince Dizon at Pangulong Bongbong Marcos na suriin umaro ang alokasyon ng pondo para sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Tiniyak ni Labong na kung mabibigyan ng karagdagang pondo ang bayan, ilalan umano ito sa mga proyektong tutugon sa problema sa pagbaha at makatutulong sa kaligtasan at kapakanan ng residente ng Santa Ana. Itinuturing na posibleng mahalagang testigo si Attorney Manases Manscarpio, asawa ni VP Sara sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, maaaring magkaroon ng mahalagang impormasyon si Carpio kaugnay na mausapin na pinansyal na nakapaloob sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ipaniliwanag din umano ni Barbers na itinuturing ng batas na makatuwang ang mag-asawa o magkatuwang ang mag-asawa sa pagmamay-ari ng kanilang mga ari-arian at salapi. Dahil dito, maaari umanong masuri sa pagdinig ang mga financial records sa may kaugnayan kay Carpio at sa Vice Presidente. Susunod namang tatalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y hindi may paliwanag na, na pag-iipon ng yaman at hindi pagdedeklara ng ilang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ni VP Sara. Nakatakda ring iharap ng prosekusyon ang mga testigong sina Richard Sandigan, Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, Attorney Karen Batu ng Ombudsman at Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission o SEC upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga record na may kaugnayan sa kaso. Samantala, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong inihain ni Carpio laban sa ilang mambabatas kaugnay ng pagkuha at paglalabas ng kanyang bank records. Ayon sa naging desisyon, isinagawa umano na mga opisyal ang kanilang mga hakbang upang o bilang bahagi ng kanilang opisyal na tungkulin. The morning, nagbalik na sa Pilipinas ang magkapatid na Senador na Cayetano bago maghating gabi noong Sabado, September 12, matapos ang kanilang maikling biyahe sa bansang Singapore. Sa kanilang pagbalik, nanawagan si Senator Alan Peter na iwasan ang pagbibigay ng puwang sa mga haka-haka at sa halip ay ituon ang pansin sa mga solusyon at pagtutulungan o pagtutulungan. Naging sentro ng atensyon ang kanilang pag-alis noong September 9 kasabay ng ilang isyung pampolitika at imbestigasyong isinasagawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito, ang impeachment trial laban sa vice-presidente, ang fact-finding investigation ng ombudsman sa mga reclamation projects sa Taguig at pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games hosting. Samantala, piniliwanag naman ni Senator P. sa kanilang o sa kanyang live stream na nagtungo siya sa Singapore upang suportahan ang Philippine National Paddle Team. Kinumpirma rin ng Bureau of Immigration o NBI o Bureau of Immigration NBI at pamunuan ng Senado na wala umanong legal na hadlang sa kanilang paglalakbay at hindi kailangan ng travel authority para sa kanilang personal na biyahe. Sa kanilang live stream, sinabi ng Senador Cayetano ni Senator Alan Peter Cayetano na nagiging toxic na ang ilang usaping pampolitika. Ipinauubaya na umano niya sa Diyos ang mga batikos at pagsusuri sa kanyang mga proyekto habang nananawagan na panatilihin ang pananampalataya sa gitna ng mga hamon sa pamahalaan. Oras sa buong Pilipinas, 7:05 ng umaga mga ka-vibes! At yan ho, ang ating unang batch ng headlines today. Maganda umaga kay Olivia De Leon Villapana. Good morning! Kay Rick Valencia Argawanon, maganda umaga pare koy. Sabi niya, start natin ang week ng song challenge. Ayan na naman tayo. Sigurado ba kayo? Hello kay Benjo Trininad, maganda umaga Benjo. At saka kay paring Lunel Lugtu, good morning pare koy. Working all week. Sige, tayo ho'y magbabalik makalipas ng ilang mga paalala dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got a good vibe set of headlines here on the morning roundup today. Aroha Nang Monday. It's a brand new week. I hope you guys are doing A-okay. If you're not doing fantastic, then I will try my best to help you back to a better mood. With, of course, the songs that I have prepared and selected for you. Ako ganun ako eh. No? When I feel the blues, and I listen to my favorite song. Or probably explore more music libraries. Okay, mga ka-vibes, samahan niyo ako sa 9 o'clock today, ha? Pwede kayo magpadala na yung mga requests or greetings over our Facebook Live, which is on right now. Thankfully, pwede niyo na home panoorin ng ating programa, facebook.com/UV991. You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. May nagpapabati rin through our text line. Mamaya babatiin ko, ha? Yung mga nagpapabati na happy birthday. Mga ka-vibes, order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Ay, swak na sa mga nagtitipid sa birthday nila, ha? Kung birthday nyo ngayon, gusto nyo magpa-pizza, try nyo Del Chizo Pizza. At malapit na rin silang magbukas for franchise soon. So stay tuned for more updates about this franchise ng Del's Chizo Pizza. At pwede rin kayo mag-inquire sa Facebook nila about more details on how to order your favorite Del's Chizo Pizza. 7:40 na ng ating oras sa buong Pilipinas. Ngayong araw ho na ito, meron ho tayong bisita. Mamaya hong alas 8 ho na umaga. On a very important, it's a sensitive but a very important topic na saktong-sakto because last September 10 was Suicide Prevention Day and September is Suicide Prevention Month. Our topic would be mental health awareness and suicide prevention. At ang makakasama ho natin na makakapanayam ay si Dr. Robert Arthur Dominique Galura, the Mental Health Program Head of Angeles City Health Office. Tayo ho'y maswerte at napagbigyan ho tayo for an in-studio interview. Antabayan ho ninyo mamayang alas 8 ho ng umaga, mga ka-vibes. Okay? It's 7:50 in the morning. Speaking of text messages, nagpapabate yung si 3951 sa mga mag-birthday daw sa kapamilya niya ngayong September kay Jerome, JC Shira, Christian at sa kanyang asawa na si JR Carbon, happy birthday daw in advance sa inyo at pag-greet din daw ang buong Carbon at Manalastas family, pa-play din daw ng ano, bit, parang wala akong ganito, Between ng Mindanao. I don't think I have this one on my playlist, but thank you so much for listening and happy birthday in advance to all of your family and friends who are celebrating their birthdays this September. And happy birthday muli sa aming ate who we miss very much. Ang aming ate Claudine, who's in Canada right now with her whole family. We miss you guys. Ang wish lang namin, umuwi na muna kayo. Ha, kahit na magkapi lang tayo, tapos balik na kayo ng Canada. Ay, naka po. And also, good morning and happy birthday to Jasmine. Hi, Jasmine. Happy birthday to you. Nag-aalmusal daw sila ngayon kasama si Naranjo, si Ralph, si Josef. Is this Josef or Yosef? Josef, Gia or Gia, Sarah, and Shania from my sister Shaina. Good morning to you guys. Ano bang ginagawa niyo na hanggang ngayon nasa lupa? Kayo talaga na late talaga sinasabi ko sa inyo. Nag-OJT ka sa lukuyan. Good morning. It's 7:51, mga ka-vibes. And I think we got a lot of things to cover once again. And one of which is this one. You know, I hate to open the second podcast with this news, but this weekend, something tragic happened. The Coast Guard on Saturday night announced that another 41, charred remains have been recovered in the hulk of the roll-on, roll-off vessel, o yung roro kung tawagin, na MV June Aster, which was engulfed by fire while on its way to Coron, Palawan last September 9. Kaya umabot na ho ngayon sa 76 ang confirmed fatalities. And these bodies were recovered during ongoing recovery operations aboard the gutted ship. And these 41 additional fatalities bring the total number of confirmed fatalities from 35 to 76. The number of survivors remain at 43. So, ibig sabihin, 43 pa ho. Yung, 43 yung survivors. And based sa ticket manifest of 134 individuals, 13 remain unaccounted for, while two reported that they did not board the vessel. And this figure may still change as recovery and identification operations continue. Ayon ho yan sa PCG. Mga ka-vibes, kami ho'y nakikiramay sa pamilya ho ng mga nasawi. This is a really tragic incident. Dami ho'ng nasawi, no? So currently, nasa 76 na po. Nakakalungkot. And ayon ho sa ating news reporter na si kasamang Jab Tolentino, si Berador, meron daw taga Pampanga sa mga yan. And we're just trying to wait for, you know, a report from Sir Jab, ano? Para makapagbigay ho siya ng mga karagdagang information regarding this very, very, very tragic incident. No? Sige, it's 7:53 na umaga, mga ka-vibes. Again, we are live on Facebook. Please join us, facebook.com/GV991. And also, aside from Facebook Live, you can still get in touch with us using our text lines. Kung wala kayong pang internet, pa-load kayo, text niyo ako 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Let's do this with our instant shoutout. Good umaga sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Good morning to you guys. To Ma'am Mary Jane Agkawili David. Happy birthday daw sa kanyang sister na si Jennifer Agkawili. Happy birthday po sa inyo. Hello as well to her family sa Barangay Pampang at sa mga apo niya in Canada. Ganda umaga po. To paring Brian B. Carlos, good morning. Sabi niya, sana tuloy-tuloy na ang init at pasyarat daw sa kanilang club, Labuyo Club. Ano ba ang Labuyo Club na yun? Happy anniversary sa inyo. Hello din kay Ma'am Catherine Santos. Pa-shoutout daw sa kanyang mga apo sina Cassie, Austin, and Kaylin requesting for Brown Eyes by Destiny's Child. Thank you, ingat at God bless din po sa inyo, ha? 7:55 ang oras sa buong Pilipinas. We got our top 3 headlines right here.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Loren Legarda humingi ng moral support sa mga kasamahang senador habang hinaharap ang plunder case at kanyang karamdaman.
1: The morning round of headlines.
0: Mga residente ng Candaba humiling sa NBI ng investigasyon sa umanoy 1.4 billion pesos flood control anomaly.
1: The morning round of headlines.
0: At mga grupong nagprotesta at mga AITA naglunsod ng kilos protesta sa Clark at Capas kontra sa Pax Silica Project.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Humingi ng moral support si Senator Loren Legarda sa kanyang mga kasamahan sa Senado habang hinaharap ang reklamong plunder at ang kanyang kondisyon sa kalusugan habang nasa Europa. Ayon sa mga pahayag ni Senator Panfilo Lacson, 2 beses silang nagkaroon ng pag-uusap ni Legarda. Sa kanilang pag-uusap, nagpahayag umano ang senadora ng pangangailangan nito ng suporta habang patuloy na hinaharap ang mga batikos sa tangkanyang karamdaman. Naharap sa reklamo si Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng umanoy mga solar energy project na hindi natapos at nagkakahalaga ng 10.44 billion pesos. Nakapagsumiti na rin ang mag-ina ng kanilang counter affidavit sa ombudsman kung saan itinanggi nila ang mga alegasyong inihain laban sa kanila. Samantala, nananatili naman sa Europa si Legarda at Leviste habang nagpapatuloy ang medical leave ng senadora.
1: The morning round of headlines.
0: Miniling ng 14 na residente ng Candaba, Pampanga sa National Bureau of Investigation o NBI na siyasati ng umano'y irregularidad sa mga flood control project na umaabot sa 1.4 billion pesos at iniuugnay sa mga kumpanyang sinasabing konektado sa alkalde ng bayan. Inihay ng grupo ang kanilang reklamo sa Organized and Transnational Crimes Division ng NBI sa tulong ni na Attorney Faye Singson at dating Candaba Mayor Jerry Pelayo. Ipinapasuri ng mga residente ang mga transaksyon ng Santo Cristo Construction and Trading at Global Concrete o Global Crete Builders Incorporated na sinasabing nakakuha ng mga kontrata mula sa pamahalaan na may kabuang halaga na 5.4 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa reklamo, 1.4 billion pesos mula sa naturang halaga ang inilaan sa mga flood control project sa Candaba. Inuwasyon din ng grupo ang umano'y paglilipat ng 753.3 million pesos sa pagitan ng dalawang kumpanya, pati ang kanilang pagmamayari at posibleng ugnayan sa mga lokal na opisyal. Isinama rin sa reklamo ang MBB Global Properties Corporation na iniuugnay umano sa anak ni Mayor Rene Maglangke na si Macy Monique Maglangke. Gayun din sa mga anak ng ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng investigasyon, nais ng mga residente na matukoy kung naging lehitimo ang mga transaksyon at kung aktual na naisagawa ang mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Nais din nilang malaman kung may naganap na irregularidad sa paggamit ng pondo at paggawad ng mga kontrata. Tumindig ang ilang grupo at mga katutubong AITA laban sa planong Pax Silica Technology at Artificial Intelligence Subproject sa pamamagitan ng kilos protesta sa Clark Freeport at Capas Tarlac noong Biyernes, September 11. Pinangunahan ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at International League of People's Struggle Philippines ang pagkilos na nagsimula sa UP Diliman bago nagtungo sa Clark at sa Capas. Ipinahayag ng mga nagprotesta at ilang komunidad ng magsasaka ang pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa lupang ninuno ng mga AITA, kanilang kabuhayan at mga likas na yaman sa gitnang Luzon. Tinutulan din ng grupo ang US-sponsored Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ayon sa mga demonstrador, nangangamba silang maaaring maapektuhan ang mga residente at lumala ang tensyon kaugnay ng mga usaping geopolitical at militar. Nanawagan naman ang mga nagprotesta sa pamahalaan na isaalang-alang ang karapatan ng mga katutubo at pambansang soberanya sa pagsusulong ng mga proyekto at dayuhang pamumuhunan sa gitnang Luzon. Oras sa buong Pilipinas, alas 8 na ho ng umaga! At yan ho, bumubuo sa atin ho ang mga headlines ngayong araw ho na ito. Hello to John Guevara Pineda. Happy birthday daw kay Rio Benko. Kay Vianong Sibal, good morning pare koy. At hello daw sa kanyang asawa na maganda na si Rochelle Sibal. I love you, bebe. Oh, more power daw. Thank you and good morning sa inyong dalawa, ha? Oras natin, it's already 8:01. Standby tayo sa atin hong makakapanayam ngayong umaga. Kung saan pag-uusapan na ho natin ng importanteng topic na suicide prevention. How to recognize yung mga tinatawag na warning signs at papaano ho ba natin sila matutulungan.